Sa katapusan sa balitang showbiz, nakahakot og kapin 2 million ka fans ang milantaw sa concert sa sikat na singer na si Shakira sa nasod sa Brazil. Sumala sa opisyal sa Rio de Janeiro na puno ang Kapupak Cabana Beach, diin gipahigayon ang maong konsyerto. Gumikan sa kadaghan sa tao, kini na ang giila nga pinakadako nga konsyerto sa career sa Colombian pop star nga si Shakira.

0: balitang nasayod ka ba? Dili lang sa nako hinganlan ang lugar. Nag-viral sa social media. Kasal karon adlaw, ing granding kasal karong adlaw. Bulag ta ugmang adlaw. Nakugang ang mga gidikanan, apil na ang mga paryente, kaparentihan, kasilinganan, tanan. Sa duha ka man naghinigugma, din pila ka tuig silang nga naghigugma ay, og miabot ang panahon sa adlaw sa ilang kasal, din sila nanumpa sa matag-usa at ubangan sa altar nga kinabuhi ra ang makapabulag kanila. Dili kabuhi sa matag-usa. Dili kabuhion, kundili till death do us part ang gisaad sa duruha ka binuhat ni anang adlaw. Apan pagkaugma, unsay hinungdan nga human sa ilang saad, nagkabulag sila. Nakugang og nakurat ang tanan. Kay ni anang adlaw sa ilang kasal, malipayon ang duha ka binuhat sa ilang adlaw nga ilang gipaabot diin ang isa ang duha mahimong isa. Ikaw babae mo biya sa imong ginikanan ug motipon sa lalaki, og ikaw lalaki mo biya sa imong ginikanan ug motipon sa babae. Hallelujah. Apan gumikan sa kabibo sa ilang kasal, grabe gyud ang inom nga nitabo ay tagay. Og niadtong higayuna, imbis kay ang lalaki mudimdim sa dugay ng gitanugan nga dugos sa putyukan. Sa iyang hinigugma, nga iyag yung gipaabot ang maong adlaw, di niya dumdimdimon ang dugos. Sa iyang gisaad o gipanumpaan, na mahimo niyang asawa sa tibuok niya o kapika sa tibuok niyang kinabuhi. Apan ni anang gabiuna, gumikan gyud sa sobrang inom sa lalaki, kung sa groom, wa na siya katultol o dito siya nakatulog sa kwarto sa iyaan sa maong babae nga medyo lola na in town. Gumikan sa kabahubog sa maong lalaki, abiniyag iyang asawa ang iyang nahilabdan, ang iyaan di ay nga medyo idaran. Si lola di ay ang iyahang nahilabtan. Pagkabuntag niya na, nigawas ang lalaki. O ging na niya iyang asawa. Wa ti kahilabti sulod sa atong panaghigugmaay. Lima katuig kitang gitapigan. Lima katuig kung giantos. Wala gyud ti kahilabti. Ay gusto nako sa unang adlaw sa tong kasal. Ako ang pinakaunang lalaki nga budimdim sa imong dugos. Apan unsay na itabo. Kay niingon ka nga wa pa kahilabti. Apan nganong kagabi.
1: Ang gugma ko.
0: Perti namang yung unsa. Abi na ko. Ay, for adults only. Nilahos-lahos naman lang ko. Sa kuweba to, kuweba. Kuweba kong ingon ha, kuweba. Naglahos-lahos naman lang ko sa kuweba. Unsay na itabo. Abi ko og timus yung ka nga pagkababay. Dili na di ay ako ang nakauna ka ni mo. Ningon ang babae. Pagihilam diya, Gardo! Mauna diya! Gumikan sa imong kahubog. Nakasulod ka sa kwarto din dito natulog ang akong iyaan nga idaran. Imbis kay ako ang imong mahilabdan, ang akong iyaan nga idaran ang imong gipahimong tangtuntuha ka. Bulag ta, bulag! Wala pagani mo pay pagsugod na to, nitipas ka na.
1: Siyag usap
0: sa laing kuweba.
1: Dili na.
0: Aw, dili di ay to ikaw. Glamda. Niingon ang iyaan sab ng edaran. Kardo. Salamat Kardo gabi eh, ha. Kay murag nabisbisan ka. Murag na init-initan ang akong koto-koto.
1: Pat umay kaluha pa. Di nagyog kuno.
0: Ay nako magandang umaga po. Malagi na. Mag-inom gani, mag-inom. Dili magpalabi. O niya, bers na itong gabi. E, pwede na niyong hubuga. Di ba? Takka lang kagsunog, di mo. Oh. Sa ginla ni mo musaw. Pag-inom dya. Lam-lam lang ang kardo. Wala karon dya. Salamat pa. Inita ng koto-koto. Hallelujah! Pagkat na itong buta kong mabalita, nga giyatod ka ninyo sa mga nagkadai ang sponsors. Sa ngalan sa VG Max Plus, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang nga plus. Fuego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon, ang nisudad sa Valencia. Samong President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Station Manager Stephanie Iyote. Sa kagatugbang sa computer, Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa itong news writer, May the Gorgeous Belga. Kini sa Romeo Chiang Jr. Mungon, Pilipinas o Bukidnon. Dagang salamat o bayong buntag ganyong tanan.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
3: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang Igan idna og tulog ka gigima. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
2: So tulog ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
3: Oo pastor, naginahinay og kuyo sa inyong hubag pastor.
2: Okay, salamat ka Igan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisha.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisha. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Yes, Igan.
3: Magkasimoy ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit po ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adda dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: May good news!
7: Hello, oy, unsa ko'y good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
1: Naapay mga t-shirt, oh!
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, tsaka mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingo na ni pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kinsa ni palihog taga-asa?
9: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diya sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
8: Nag-arthritis.
9: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka diya ngawa, hindi makalakaw?
9: Tulog
8: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
10: Money 8.5.

0: mong 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa lima. May 4,000 ang dami ng tutunog sa mga kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbo mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8.52 na yun sa buntag. Kamo pa dayong naminaw sa to programang Baroganan Kaibigan. Good morning dahil kang Ma'am Jeneline Arceo Amaro diha sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga nagtanaw sa Facebook Live sa mga nagkalain-laing lugar sa ato ang nasod o sa laing lugar, nasod. Good morning, ganyan tanan. Ay, karong adlaw magsugod ang ika-48 nga ASEAN Summit. Kay paigayon diha sa Cebu. Busy yung kairon ang Cebu City. Gumikan kay nagkadain-laing mga lideres sa ubang mga nasod sa ASEAN ang anaa karon diha sa siyudad sa probinsya sa Cebu. Particularmente na diha sa Mactan, Cebu. Congratulations for hosting the 48th ASEAN Summit diha sa Cebu City. Sa baga naminaw sa tagsa-tag sa radio set, sa tinuod lang, kita ang tanong mo, kita mga Pinoy, bright mong ganda. Pero ang nakinabang kanato ang mga tagalaing nasod. Why? Tanan mga engineers, doctors, mga maing laki, manggawas. Because, unang-una, og dinis ato, manarbaho, gagmay kay Xwildo. Og sa gawas sa nasod, dagko kay Xwildo. Bisa na lang gani mga domestic helper. Pag-abot dire, Xwildo, 5 mil, 6 mil, pas mo pa. Pag-abot sa laing nasod, 20 mil, 25 mil. Domestic helper. Di ba? Niya dinis sa ato, ordinary employee, Xwilduhan ka lang. 12 mil ang bulan, 15 mil ang bulan, pas mo pa. O di ba? Sa tinood lang. What's wrong? Why? It is because, paminaw mo ha, the reason nganong ang dili tanan na daghan sa itong mga politiko gusto nga magpabilin kitang pobre. Prangka nga storya. Gumikan kay gusto ani nila kitang tanan magyampungad nga ito kanila. Gusto nila nga pobre ta because gusto nila nga sigitag hangad nga ito kanila. Magsigitag pangayo nga ito kanila. No changes. Kamong tanan nga naminaw sa tagsa-tag sa radio sets. Kanos apa man nato? Bag-uhon. Kining atong mga gapanglingkod. Kung dili kamo si kinsa pa man. Kung dili kita si kinsa man. Og dili karon kanos apa man. Di ba? Sa tinuod lang. Muna kamong mga naminaw, pasayloa lang ko ninyo kay prangka lang jugos kanginan. Usahay manggod pag-abot sa eleksyon, inyo mga dagway, murag naog kwarta. Purya gaba na lang ninyo. Mauna, pagkauman sa eleksyon, wala na dayon. Wala na. Niya magsigi nagyaw-yaw, halag post anang Facebook, halag mauni, pobre, pagilo mo diya. Lam-lam ramo. Mauna, watay kabaguhan. Kay kamo mismo, wala mo'y kabaguhan sa inyong pagkatao. Purya gaba na lang ninyo.

Ay, nako Ginoo ko. Ay, kita tong gusto mo na ilaming pagkaon mo order? Yoko Grill and Food House diya sa Gol. Mudawat usab silang mga bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab silang mga food trays order, barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitalang si Emily Sabado Okoy, ang buutan, manggihatagon, matinabang tinood ni. Matinabangon kayo ng pagkatao, si Emily Sabado Okoy. Good morning ni Mudam! Nang suha na yun ni nagparamdam. Jan paint and sticker mutin sa inyong masakyanan gamit ang Nano Ceramic og 3M. Sticker sa truck, multi-cab og tanan klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanang klase sa school and office uniforms og baga athletic uniform. Ananay mo tang tapad sa Booster Gas Station, cellphone number 0916-841-0722. Pangita lang si Jan Jan na tingga ang tagiyag. Dagnumala sa Jan Paint and Sticker and Jan Deloring. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananimutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan rana sa Robinson's Grocery. Ipanag-iagidumala ni Lito and Isid Bernal.

0: una o gusto gyud taggabag-uhan sa tinuod lang, we change kita mismo. Kay sa tinuod lang dili gyud ta mag-usab, dili gyud ta magbag-o, or gyapon. Padayon gyapon kita. Ano, magsita reklamo. Ay wala, wala paghilom mo diha. Wala ginaingon, you wanted to change, change yourself. The reason why we remains to be poor because we wanted to be poor. Iato man ang kagustuhan. Di ba? Ayaw na. Siguro panahon na puntingali nga, atong usbon, kung dili mo mag-usab, huwag ikausaban kitang tanan. Padayon kitang magkarabanit nga magkarabanit nga magkarabanit. Why? Hindi mo sa kada eleksyon, biyayin butar, o guway ulan-ulan panuway, mabahaan punta mo. Purigaba. Di ba? Good morning, engineer. Kay Colonel Duran, daghan man gusto, daghan man, asara, good morning, asara to iyang text karon. Sorry ha, nalimta ni asara. Good morning, Barib. For information, adunay Purok meeting sa Purok for a San Roque Lumbo, karon Domingo. Ay, na naman eh, huma naman eh. Asa ba to iyang text karon bagulang? Morning, Barib engineer. Daghan man gusto mo hatag og maayong serbisyo nga tiunay sa mga tao apan dili man butaran kay wa man lagi ihatag ga kwarta sa butante. Tinod na. Good morning nimo Colonel Duran. Good morning. Tinod man ni daghan gusto mo hatag og maayong serbisyo nga tiunay timos nga tao nga mga pagserbisyo apan dili butaran kay wa may ihatag. Tinod na. Tinod na. Og wa kay katag kadaog. Then after election, magbinasulay. After election, magbagot-bot. Paghilom mo. Una, ako usahay, it hurts. Sa tinuod lang, gakasakitan ko. Why? Magsigitag reklamo. Gakasakitan ko kay ang atong batasan. Maura gihapon, walay kausaban. Doon ay tawag. Hello, good morning. Hello?
1: Hello, good morning.
0: Hello, sir. Maayong buntag. Anak ka na sa kanginan sa radio, kaibigan.
1: Yes, sir.
0: Sige sir, padayon.
1: Dagan dito ka ipingin dapita sa amo at dapit lugar sa sunrise gasta at sila na tutabas yung nga. Diligid mo buta na walay kwarta mo ka dito to. Mo ginagina ako ganyan mo gusto gusto kong butar niya to sa ako raman isa ra wala ko wala ka daw.
0: Muna sir, kumusta naman ang inyong lugar? Satisfied ka? Maayo panglantaw?
1: Wala gid akong kapitan gid diri sir, wala gid. Wagi na buhat nga mga kanya, mga maayo. Iya lang, dawat na nga, dawat lang sa pinto.
0: Dawlims, dawlims. Basic ang unang project ana sir ay ihang kuan construct sa kuan pag improve sa balay.
1: Wala. Oh, gitay na imong gud. Ya, dili pud dapat tawa outer kato makana sa diwa. Wow. Pasti pud ni limot na kamay lawan na mangayo may porta.
0: Sir, mas
1: matay ang tawag.
0: Kung ikaw, ikaw pangutan on ako diha sa Gastab, Banisiga.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw akong pangutan on, kasama nato undangon kining pagpamalit sa boto matag eleksyon.
1: Buti lang, di sa kabalo nani magod nga po kay di magig mo butar ang mga kataon ang makataon ang gastaw sa Andres nga walay ang kandidato.
0: Ay Diyos ko po. Ala sige sir, saan ito maginay pero doon na pa yung ikausaban ang tanan sir. Kining tanan adun na ikausaban kung kitang tanan usab managihuusa sa kausaban alang sa kalambuan kanatong tanan o kalambuan sa ato ang nasod. O wala, wala gid. Padayon gid ani rabanit nga rabanit.
1: Oh, kato bisa among unang kapitan sir na si Dirigi Salvatore kay karon namo kapitan karon si Alman. Di ang karon ang kapitan ng una una wala mo si kapitan pindi siya.
0: Na mo na ni kalibo mo lagi na karon even in the barangay level. Sa dagan lang kakarong barangay kagawad, kinanglan diyo ka mo tunol, o sa pinakagamay 50, hindi ka mo tunol, hindi ka mo tarang purgaba na lang.
1: Ah, dili yun. Mga na sa latinom
0: dahil ito. Muagi ka, maingon dahil ko, ba tayo pang inom diha? Wala man na ni dagan para sa imong pang inom. Ni dagan na, inod ba ya? Bidaga na kay mo services tao. Alam mo, agi ka, wala ba tayo pag-inom? Wala ba tayo pang-inom diha? Lami ingnong tubagon ba nga? Wala magkunidagan kay panghatagan tamos para sa inyong inom. Magbisyo mo, pamalit mo inyo. Kaya oh, akong pagdagan para man sa serbisyo sa katawahan, alang sa tanan dili para nimo.
1: Mogid.
0: Dinood ba na? Dinood ba na? Pero mogid na sakit na doon. Ay magampanya. Dayo, ay mag-solicit o pang palit og basketball, pambula. Palit dayo pang bulas volleyball. Mag-solicit para sa araw. Mag-solicit para sa piyesta. Mag-solicit para sa barangay. Pagkadaghan bas aktibidades. Ngano wala man ni dagan kay para mapalambo ka ng inyong araw. Napadagan mo ni dagan kaya na para mapalambo ang inyong barangay aron ang mga umaabot nga araw adunay kalambuan sa araw ng kalambuan.
1: Mm.
0: Di ba? Pero unsa unta man gid sir? Pero ako dili ko kapuyon og istorya sa radyo. Mao nay ginaingon nga ang bato kada adlaw tuluan nimo nagtugi tubig buabot ang panahon mabangag ra gina.
1: Mao nga niya ako ato sir ganahan jud ko ang mga ilang tao aron makabalo po pag mga kaintang na mo diri mga kandidato mo wala karta o makabalo po pag ako ang dako alang kabahin sir diri sa wao katong nag limos na kwarta nga may tinglawat. Wala ko muhatag siya.
0: Sakto. Kung ako, ay, di ba kayo sa ruwa mo, gimuhatag na ako kay matakihan mong yun. Mabirahan mong isa radio. Ay, pasinsya yun. Pasinsya yun.
1: Oo, ako ganito.
0: Ang akong pagkatao, wala na dili baligya. Ang akong pangalan, dili baligya. O ang akong boto, sagrado.
1: Mga yun. Mga lagi, ako ko, akong kabahin, di mahasin ng mga butang nga ka ng dagko kay gawa.
0: Ay, nako. Nala, sir. Salamat sa pagtawag, sir. Good morning, mga taga Sunrise, Gastab, Banisila, North Cotabato.
1: Sige, sir. Salamat po kayo, sir.
0: Okay, thank you. Pastilan, doon ay tawag. Di sana ko ni, kung kay ka-programa pa ko. Kamulo, bain taon kong programa, wa pa ko na human, tawag ra kog balik. Hallelujah. Moragwa naman gyud kay oras maghinay-hinay na kog panamili sa atong programang Baruganan Gaibigan.

Dunga ni maong awit maghinay-hinay na usab ago og panamilit. Sagalan sa labawong magagagaho mga mo'y naghatag ka nato sa tanang grasya o mga panalangin. O labaw sa tanan mo'y naghatag ka nato sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka ni mo Ginoo, daghan o daghan o daghan kay salamat ka ni mo, labing gamhanan o labing dalaygon gayod ikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibog katawhan nga naminaw, ang among pagyukbong, ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio, general manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio, technical consultant, Gerald Ray Dangalio, station manager, Stephanie Yote, sa atong finance officer, Bernadette Sangkiawon, Kilong-Kilong, sa atong news writer, May the Gorgeous Belga, sa atong technical and transmitter, Junting Kang Rari, si Thor and Joshua, Wang Magandang Lalaki Season, sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Riandro Librea, Double J and Chari May Pahanggin. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana mo'y makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah. Allahu Akbar.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kasilingan, kalilangan, mayahay, sigan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
5: Oy, typhoid, okay. Pila yang edad?
4: Lima pa ka tuig. Okay. Ang doktor niya, upo tumang kadlaw sa hospital niya, wag kakaog kanon, gamay ra kayo. Niya, kinabalaka man ko, si kukuna huna, nga unsa kong paliton. Nakapalit yung Digimax, tulor yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siya gipainom. Pagkataon-taon, nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Digimax, sa imuha.
5: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
4: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, nigawas din niya, kayo, nikaon naman siya.
5: So, tulor ka Digimax, tatutsul. 90 pesos sa imong nagasto.
4: Oh, so yun.
5: Okay na siya karon.
4: Okay na.
5: Okay, igan tata o ba kalilangan?
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga anniversary, uy.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend, chili paste.

0: sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bijimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog usay ako kay buhat gipakwanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo na gihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
4: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
5: FA Pawn Shop.
6: Unsa may ato igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit ka ng aroma.
7: Oo, oh, naplas ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
6: Wala.
7: Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
6: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So Igan, salamat di kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
7: Noel Estina.
6: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino Ay, District, Davao.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Caribbean Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Caribbean Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: XRK Radio Kaibigan. You
1: are happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di pa.
2: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Yes, igang kana, kamusta man?
7: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAC.
6: Ah, yes, go ahead, igang kana.
7: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na nagliki-nig akong tuhod.
6: Oy, natumba ka?
7: Natumba.
6: So, unsa nga tabo dayon?
7: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
6: Oo.
7: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
6: Okay.
7: Igo ra na kay kanang nauga.
6: So salamat kayo og mo na importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay BGMAX sa nunay. O si ato masulti sa ato mga tigpaminawan.
7: Magpasalamat po sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglan ta, makatabangan ta.
6: Amen. Salamat, salamat. Kayo.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid ini siya sa paso, kay ang akon banhan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
10: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana ang GRD Printing Services.
11: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: numero uno sa balita.
14: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
13: Numero uno sa serbisyo publiko.
15: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
13: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
16: Magkalingawan sa Bukidnon.
17: Radyo Kaibigan.
18: Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Aha, plus po ka Roma na eh. Salamat sa ginona ya.
3: Pamila, makamata ko, last ko ato, makatulong na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Yes, akin sa nipalihog?
7: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ba ato nga masulti?
7: Salamat ko sa Ginoo nga naulit ko. Naulian ko sa kuan, DJ Max. Kay, isa gito ko sumala pa so nga, dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
7: Oo niya. Nag-anim ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
2: Oo.
7: Nilutang ko sa iya, upat ka buo. Namaro ko pa so, na hinahihay o ka. Wala ang Binhod sa CL, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
7: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Everybody line up!
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina. Ayo.
12: Na apari ay na.
14: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo. Ang atong printing services dinhi gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naa sa tay signage.
13: Kanindot no.
14: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
13: Naa sa tay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon natadiri no?
16: Accessible og affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
10: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
10: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
10: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
10: Tulog
2: ka adlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ni palihog?
5: Igan na ni Dadaw.
4: Dadaw, igan Dadaw unsay ato?
5: Dadaw Marlon.
4: Dadaw Marlon.
5: Salamat po sa bisimat doktor kay ugot kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
4: Ano bag imong ipon?
5: Oh.
4: Tapos nawala ang ubag.
5: Oh, inna ako.
4: Nawala ang sakit.
5: Wala pa ng ubag, Pastor.
4: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
6: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
4: Yes, Igan.
6: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
4: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
4: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
4: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takugig kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Oh, higala, di nakamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasapay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasapay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego Blend Jelly Pay.

0: lambe ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon,
3: Radio Kaibigan.
7: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab ka namo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan na. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo, pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsamang nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila Amahan. Tundo na mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasaylo ay taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuhat. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahingpitan og tinuod nga kalambuan og ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Higala, kumusta? Mayong utok ka natong tanan, mga binati at ipagbinaw. Welcome dito sa itong programa ang atong tulumanong Ratsada. Ratsada! Salamat kayo sa laing adlaw, mga higala, nga gipahuan usab ka nato sa atong labaw magkagagahom nining adlaw karon nga Miyerkules. Pizza size karon mga igsoon, bulan sa Mayo tuig 2026. Sama sa inyong naandan nga tigbagat sa kanginan, ako si Igan Tata Retesa, makiguban sulod sa usaka oras. Hangtod ta manggala, alas 12 ang takna sa auto. Akong giusab mga igala nga ako ang background. Kay medyo murag jali ni. Ganahan ko ani mga igsoon maminaw. Di ta ba tiog tulog ba? Okay na ba ni? Okay na? Okay na ba na itong background, Diyos? Anyway, pasalamatan sa nato mga igsoono sa ngalan sa itong mga kaubanan din si Bian sa DXRK Radio Kaibigan 98.5. Pinagay sa ato ang station manager Stephanie Dangalio UT, atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong, o sa atong tulog ka mga banggitan, no, mga igalan ng mga technician on board. Dire sa studio, mga igala, si Igan na Engineer Joshua Sison. Sa transmitter, usap kauban nato si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bedrejo. Sa ngalan sa among Operation Manager, Engineer Romeo Chang Jr., among Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. O sa tanan, labi na yun mga igsoon sa among Station General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio, mga igsoon, CEO na mo, mga igala, Sukad kaniadto hantod karon. Ah, grabe ka matinabangon. Walain ang ato may galang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Mayuton yung tanan sa mga naminaw na ito, mga gala, 20 ka mga lungsod, ugduha ka syudad. Dine sa atong lalawigan sa Bukidnon, mga Iksoon, o gapil sa atong sikbit, mga gala, ng mga probinsya. Sa magyapon sa nandan, inyong alagad, ako si Igan Tata Retisa, magiguban sulod sa usaka oras. Palihog lang, mga gala, no? Kuhaadaan kining ato numero 09-55614-8416. 09-55614-8416 ang ikaduhan ako ka TM sa kajut lang ha 09-36-743-3875 o palihog mga igala i-text ko mga ikso na nang mga numero no mag sound signal check sa ta kumusta tong signal karo mga orasa mga igala diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay sa inyong mga nimutangan karon. Salamat po kayo sa katauhan din sudat sa Balinsa, labinagyan sa ato pinanggang mayor, Mayor Madam Amy Galido Galario. Kauban sa iyang kapika sa kinabuhi, ang atong kanhi mayor usab din sudat, The Action Man, Spokes John Galario. O kauban sa 10 sangguniang panglungsod, din sudat sa Balinsa, pinagi sa pagpanguna ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Sa tanan nga mga kapitanes, mga barangay officials, ngadto na mga igala sa mga senior citizen, sa laktod mga igsoon, katauhan din sudad sa Balinsa, maadyong pagpaniyod to. Happy, happy birthday sa mga nagsaulog karong adlaw sa ilahang adlaw na tauhan. Belated happy birthday po dayon no, sa mga nagsilibrar kagahapon. O advance happy birthday sa mga magsaulog. Mga igsoon sa ilahang birthday karong umabot nga mga adlaw. Karong adlaw pod ang sumad sa pagkatao sa among kuya ng akong kababayan, akong itimbaya no sa iyahang malipayong kasalugan karong adlaw. Sumad sa iyang adlaw ang pagkatao mga igsoon. Happy happy birthday kanimo kuya Wonderman Richard Soriano Villarunte. Si Kuya Cards, birthday ni Kuya Cardo karon mga igsoon. No? Pila na ba edad ni mo, koy? Bata pa man ni kayos, Kuya Richard Soriano Villarunte, Kuya Cards, Kuya Cardo. Murag na pa rin sa mga 35 siguro ba? Akong paminaw, ano yung mga ison? Wa pa rin mag 38. O, nanani sa mga 34 ba ka? Basta bata pa kayo, no? Ha? Bata pa kayo? Di good malaan mga igala o kwan. Di malaan mga igsoon nga milyonaryo. Kay down to earth kayo mga igala ang pagka simple kay nga pagkatao. happy happy birthday kanimo Kuya Richard Soriano Villarunte alias Kuya Cardo. Ang tagiya mga igsoon sa Wonder Radio. Mga igala no? Muna gingon mga igsoon ang taong maningkamot, ang taong migala nga dunay gyoy panglantaw para sa iyahang kaugmaon, di lang siyang kaugalingon, apil sa tibok niyang pamilya, o gabaw sa tanan sa mga taong nag-abag, nagtabang mga igsoon, nga nung naana na abot na iyahang mga panganoy sa kinabuhi, mga igsoon. Murag naana tanan kang Kuya Cardo, may gala ang kiniang grasya nga gihatag sa Ginoo. Basta tao laging buutan, tao nga dili hakog, tao may gala nga di makamaong mamintaha, o munang grasyahan, yun kanunay, sama sa naangkong grasya panalangin, mga igsoon, gibubo. No? Gikan sa ato labaw magkagagahom nganha kang Kuya Richard Soriano Villarunte Kuya Cardo. Happy birthday ka nimo kuya. Mga igsoon, ato sa Maygalang nga dawato no, maminaw sa tag mga balita, report gikan sa Public Information and Assistance Division aron Maygalang nga limpyo na dayon atong dalan, tuloy-tuloy na dayon ang atong isigutanan. So, kagahapon gi-release na Maygala sa atong syudad no, ang subsidy sa mga motorila operators ug drivers sa dakbayan sa Balinsa. Kay human naman nagkadawat may gala mga motorila giagi kini mga igsoon pinagi sila mga tagsa-tagsa ka asosasyon. Naghatag ang DSWD og 5,000 nga kantidad. Dayon nay subsidy ang atong LGU Balinsa. So kagahapon, nag-release na may gala sa pasiunang subsidiya ng atong kagamhanang lokal. Nasa itong linya, paminaw na to si Evelyn Calderon. May ngutong ni Mulen.
3: Yes. Yes, Kuya Ta, no? Malampusong kagahapong adlaw, Kuya Ta, no? Ang pang-apod-apod-pod ang 3,000 pesos nga para sa mga Motorola drivers o Motorola operators nga. 2,000 po sa Motorola operators. O karon pong adlaw, Kuya Ta, no? Naapoy gipahigayon, Kuya Ta, nga tilapia dispersal, fingerlings dispersal dito sa ato ang City Agriculture Office, Kuya Ta.
2: Basi na ganahan diya magkuan. Maganahan magpispan.
3: Yes, Kuya. 2,000 ka mga fingerlings ang giapod-apod sa mga association gihapon siya sa matag barangay. Gipili lang kinino ang mga barangay. And then 184 ka fisher folks food, Kuya Ta, ang nahatagan.
2: Wow.
3: So malipayon kayo, no, ang mga mangingisda. Karon mga nagbuhi og mga tilapia dito nga gihatagan sila na kay naapod ang taga head office pud no nga nagpangulo pud dito. So kaganina kadlawon siya gikuan mga alas 5 hangtod alas 7 sa buntag dito gipahigayon sa atong City Agriculture Office sa new building dito sa may Pinatilan, Kuya Ta. So malipayon kaayo no nga gidawat sa mga mangistas, mga mag-uuma, diin mga nagbuhi og mga tilapia. And then kini sila ikuan po ni sila, monitor po ni sila no sa atong City Agriculture Office, labi na katong mga namay ba ang atong magong City Agriculture Office ay naka nama siya mga division good kuya no na ay katong sa for fisheries and then for crops and naapod sila kanang kuan nga ga monitor gud sila hapod. And wal ka na po siya nga higayon po, katong nga higayon, usap po no, nga kanang nagpasalamat po ang mga mangisda nga sa suporta sa ato ang lokal nga panggamhanan diin. Naningkamot po jud no nga despite sa ato ang nahitabo nga krisis karon padayon ang suporta, ang paghatag og panginabuhian kanila. Yes, Kuya Ta. So, dili la ang mga Motorola drivers ang nakadawat, kundi ang ato apod no nga mga mag-uuma.
2: Mga local farmers na to.
3: Yes, Kuya. Oo. So, hinaot pa no nga ilaha po ning maatiman og tarong, so mag-update ra ta po no kay napaday dugang pagyud kay marag every month sila gahatag og mga fingerlings ngadto sa atong mga oo kay daghan ubay-ubay pud baya no ang mga nagbuhi og tilapia dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. So mo nang ang ato ang City Agriculture Office gapaningkamot gid sila nga tanan maapod-apuran yun sila, Kuya Ta. So mo na tong panghinaot nga sa umaabot pod no nga mga adlaw, mga bulan or tuig, kini mulambo pagyud ang mga dugang panginabuhian sa atong mga mag-uuma, Kuya Ta.
2: Okay.
3: So kinay siya no mo na atong mga nakalap nga balita karong adlaw, Kuya Ta, gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division, kini si Evelyn Calderon.
2: Okay, salamat kayo mga igala, Evelyn Calderon. Mga igsoon na oras, 26 minutos na milapas, alas 11 ang tagna. Usag na mga igala, no, sa dako kayo gyud nga mahimo nga tabang, no, sa mga panginanglanon, especially gyud mga igala sa mga taong kugihan. Para naman po ni sa mga taong kugihan kay bisan pa may gala, gidaho nimo kanunay ang tabang gikan sa atong gobyerno. Kung ang tao may gala na anak kanunay kapungko, tao may gala katapulan, di gina mo sinso. O, bisan pa may gala, kadaw-daw nimo naghatag o gini ang ayuda. Kaya maghulat rin na mga igso nung sa'y matagak. Mo iyahang may galang malamoy. Pero kung maningkamot ang tao mga igso na isupport gikan sa atong LGO, kunya duyugan po dayon may gala sa kakugi sa tao, muna mga igsoon nga di gud malisdan. Mahatag yun sa mga panginanglanon. Labi na gud nga to sa iyang tagsa-tagsa ka mga ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Di ba Diyos? Muna importante. Okay. Mga igala, balikon ako, no? Padayon nga po ng atong syudad. Pag-auhag, labi na gud. Mga igala, magbinantayon ta kanunay sa tanang panahon. Kay dili na to matagna. Andagan mga igala sa kiniang ato palibot. Tayo mga tao mga nagpakarugig noon, tungos kalisod nga atong nasagubang karon, krisis sa ekonomiya, kalisod sa panginabuhi, kawad on sa mga trabaho. So daghan pud may gala mga taong mga mangingilad. Kunuhay magpa-pretend nga doon na sila yung mga tuyo diha sa inyo ha. Dayon mudima na dayon may galag unsa ilang makuha mga igsoon makapangilad. Daghan pa agis pangilad karon. Muna di ta mag kumpiyansa. Kung mahimo mga igsoon, kung namanggali mo yung mga trabaho, mulakaw mo sa iyong balay, siguro ang nagkapadlag ka ng inyong mga pultahan o bintana. Kay kapoy na kayo. Kay bisag adlawan mga igsoon, mga igala, mga tao karon, grabe na gyud. Tungod po ni magdagsang gyud sa droga. No? Di na mahadlok may gala mga awat. Di na mahadlok may igsoon manulis. Di na mahadlok may gala musulos balay, bisag na itaw. O munang magbinantayong takanunay, dili na to'y salig mga igala, ang tanang higayon sa ato mga pulis. Kay pila raman ang ratio sa itong mga pulis o ang atong gidaghanon no? Sa mga tao may gala, pila raman na 1:10,000 siguro o 1:2,000 baka sa usa ka pulis ang iya mabantayan 2,000-3,000 ka tao. So lisod munang nasa tuwa may gala no? Ang pagmatngon yun o aron malikayan po mga igso no? Kay wala pa ni kuan mga igala no? Wala exempted gawas kung doon ay mga kini ang importante nga mga lakaw. Padayon ang atong kampanya sa kining curfew hour diri sa siyudad sa Valencia labi na ngadto sa mga minors mga isoon. So kagahapon gadasok gyud. Tingala ta may galag nga labihan kayo ko traffic kay ngadto mga motorila driver mga operators mga isoon naa man sila diha mga gala sa atong city covered court. Gi-release ang tag 3,000 kantidad. Amo ni subsidy mga igala sa kini ato mga transport group particular sa mga rilang driver o gapamasayro mga igala dere sa atong syudad. So maraming salamat po no kang Mayor Madam Amy Galido Galario. Lain nga pagtuman na po sa mga saad mga igsoon nga matabangan o makatabang sa mga tao nang inanglan. Now karong pipila ka mga minuto sa ato pagbalik muhisgot mga igala isyong nasyonal no kay kagahapon nahimong lukot pa sa gubot ang sesyon sa Kongreso. Human may gala, gibara ang privilege speech ni Congressman Leandro Libisti. Wag yung sagi patiwas may gala sa iyang privilege speech kay unta dito na niya may gala iyag-yag no, ang dili mayong taras ni Executive Secretary Ralph Recto bana ni Governor Vilma Santos. Kalabot mga igsoon sa kini ang hitak nga korupsyon ngadto sa ilahang probinsya. Pero tungod mga igsoon nagpasulabi gyud no nga naghari may gala ang dili maayong taras o dili patas nga pagpapadagan sa atong gobyerno karon labi na gyud sa Kongreso. Gibara wala may gala gi padayon nahimo mga kaigsoonan sayo nila nga gi suspend ang ilahang session mga igsoon sa House of Representatives. So, ato ni may gala nga taksa-taksaon mga igsoon karon pag tuki. Kini may tugod may gala sa nakaduol na gyud. No, nga kini ang proseso sa hingpit mga igsoon before nila may gala ma duso nga to sa Senate ang Articles of Impeachment. Na pa may ila may gala nga himuon ini nga botasyon sa plenaryo. No, pagpaygayon pa may gala sila og voting sa session regular sa ilang plenary sa session sa House of Representatives. Murag pizza unsi man to ilang giingon may gala nga anang adlawa posible og bakuha nila ang kini ang majority votes kay murag 105 raman may gala o 106 raman ka mga boto sa pabor sa impeachment mga igsoon ang ilang gikinanglan kay naaman tay 318 ka mga kini ang congressman apil na diha ang mga party list congressman mga igsoon. So, sa 118, mukuha sila may gala sa 1/3 diha is 106. So, nanay 55 daan may igsoon nga nakapirma atong pagduso may gala sa Committee on Justice. Pero klaroon tala niya, ako ni pasabot may gala o niya tataw sa itong pagbalik. Doon na tayo 32 minutos, milapas alas 11. Standby sa mga igsoon.

0: Kaayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Ang tagin mo din ang kaibigan.
4: Si Mrs. Roselyn Masilionis Pastor sa Tagum.
3: Ah, yes. Katong akong na himamat niya, no?
4: Oh, Pastor. Magtestimony yung ako, Pastor.
3: Ah, sige, paliyog kaibigang ate, no?
4: Oh, napasalamat po sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit din mi og katong Vigimax katong sa Tagum pag ani ni budi sa Tagum Pastor.
3: Oo, ate.
4: Okay. Kanang sa niya. Sa ako pong isa ka ako wala na ki nabikin ni ang TL Pastor kay kanang sa karong kini laging kasi ang mga bata Pastor ba. Unya karon kanang wala ka siya Pastor mutmut na uyang sa yang TL sakit to wala ka siya. Kanang ana sa nati nana sa Pastor nga Manila. Katong ipainom ni mo sa ako aba. Katong ipakaon mo sa ako ang capsule Manila. Kanang, dahil din ako Manila. Kanang, nawala na di ang sakit na ang wulwul sa ako ang katong tikil. Alam siya, Pastor.
3: Salamat sa Ginoo.
4: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat na laikon sa Ginoo nga. Kanang, tinaagi sa Vigimax, Pastor. Nga, kaisa lang nila na faith, Pastor, na bati yun nila ang kaayuhan. Na laikon din ang Ginoo,
3: Amen.
4: Pastor.
3: Salamat kayo.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: Akong gift ni mo.
7: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Haplas po kag-aroma na eh.
10: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ani ka di Tagum, nagpalis ko duha.
3: Okay, duha ka, Roma, okay.
10: Hindi, yeah, pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
3: Oo.
10: Salamat Diyos sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
3: Salamat sa Ginoo na yan.
10: Pamila, makamata ko. Wala sa kwarto, makatulog na ako. Kuhan na. Tiyo, pamila, kuhan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay nay. Salamat kay Gayo.
10: Salamat iwi.
3: May buntag ni mo diyan, kaibigan.
11: Good morning, Boston.
3: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
11: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina na hatado.
3: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
11: 26 pastor.
3: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo?
11: Kuwatan po siya pastor na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya ka tutoy, kaya hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya o bito. Niya, ang ako ang libutan ato pastor, kadturang di Gina, kapito ka buo.
3: Imong gipatuluan?
11: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba ka buo, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, mag-iwan ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos, mo daw itahi dito sa katong ako kaayo nga bangag.
3: Oo.
11: Ya, yeah, si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginaming pito ko nga ginahaplas.
3: So, okay na siya? Napali na katong sabad o na-kuan na siya? Naulian na?
11: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
3: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
11: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
3: Glory to God.
12: Surprise, Lola!
13: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
13: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
15: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
16: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggog ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayang. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Palailaan din ang taga-asa.
12: Taga-pantok
11: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
12: Ako, sorry, mabuti naman aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
11: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
12: Naipinto po ang sir, usaman higit sa Ginoo Pastor na naka-ayon po ako ng Vigimax Capsule.
11: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
12: Opo, opo. Kaya nga, Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Bidimars, kanto na po naman sa sitio ng BKSM po.
11: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.

Okay, salamat kayo mga kaigsunan, mga igan. Ado na tayo 46 minutos na milapas sa alas 11 ang takna. Natay nakuha may gala karon ng labas balita. Baguhi pa lamang mga igsuon na dakpan sa mga otoridad, partikular sa National Bureau of Investigation, ang founder o CEO sa PGMN, kining Peanut Gallery Media Network, si Mr. Franco Mabanta. Tugod mga igala kini sa giingong extortion, pagpangilkil. Matod pa mga igala, kaya naako no sila gihawiran nga bugat kayong ebidensya batok ang Martin Romualdez. Nga posible ilang ipagawas pero doon na ilang nahimong kasabutan. Na-entrap kini mga igala no, sa mga NBI si Franco Mabanta. Sa demand nga kantidad 350 million pero may ubos kini nga to sa 300 milyonis. Bugti sa pagpugong o dili nila mga igsuon ibulgar ang ilaha kuno matudpang gihawiran nga mga videos o uban pa nga mga ebidensya batok kang former speaker Martin Romualdez na ngayon kini kantidad 350 milyonis o miusos kini nga to sa 300 milyonis sa upat ka kini ang bahin nga ilahang kini ang pagabayaran. Now, naitabo no ang entrapment operation human nga unang mihatag sa kantidad cash, ha? Grabe! 75 million pesos cash! Naanasad mga igalay, malita ato nakita, murag allergen na kahit adya, Diyos no, uning malita mga igsoon nga may gisudlan sa kwarta. Sa ato pa, naagin ay cash on hand si Martin Romualdez o pila ka million o posible billionis pa mga igsoon. Natural, huwag ikaw kawatan, di ka may gala musod o kwartas bangko. Ha? Una-una, ang huwag mo nang sulo sa bangko, kabalo ka na daang kinawat na imong kwarta. Pag-abot sa panahon, questionon ka na, unya, mahold ka na may gala sa kiniang AMLAC. Dayon, napadayoy kiniang order sa korte, so intonsis ta na ng imo ang hinaguang pagpangawat. So, di ginaan imo isulod tanan. O mas daghan yun, dagi mo ang taguan na ahani mo na ilubong o ahani mo na isuksok nga kanaang underground. So, 75 million cash mga igsoon, nakuha may gala sa posisyon kang Franco Mabanta, ang founder o CEO sa Peanut Gallery Media Network. Pero kinintanan, iya may gala ang ipanghimakak. Kaya matod palagi, planted ko no. Muna giingon may gala nga pagkuha na po ni, palihis na po ni may gala sa isyo. Ha? Palihis sa isyo. Gadyot lang ha. Munisi ko ano? Franco Mabanta. Batanon pa man di ay? Mamaupod kagwap. Mamaupod kagwapo ni Joshua. Ahay, nagko. So, ulatan na lang nato mga igsoon. Unsay dagan mga igala karon sa kiniang sa plenaryo no sa House of Representatives kung tinuod tong ilang giingon mga igala nga mas musubra pa kuno sa 106 ka boto ang ilang makuha para mga igsoon maduso na nila ang kuano kiniang articles of impeachment gato sa Senado nan mo ni karon ang senaryo. Wala naman kita'y asahan mga igala sa House of Representatives, sa lower house. Kaya mo naman gini ilang mga igsoon ang ilahang kiniang plano. Apil naman ni mga igala sa ilahang plano nga ilagyo palagputon si VP Inday Sara Duterte. Na ang pag-abot nito karon mga igala sa Senado, kay ang Senado mga igala mo-act as sa kiniang impeachment court. So doon ay 24 ka mga senador. 16 nini mga kaigsunan ang boto gikinanglan para nga ilahang ma-convict. Kung mapabor ang 16 ka mga senador nga mubutar mga kaigsunan to convict VP Sara Duterte, aw, wala na tay chance. Nagingon may gala nga wala na chance magkadagan pa si Inday Sara. O, posible di ha, silang pulong o si Basti baka either sa mga Duterte gawas kang Inday Sara Duterte. Pero ang pangutana karon kana ba ang 16 ka mga senador, mga
mupirma na mga igsoon sa conviction, no? Sa impeachment case bato kang BPN dahil nga halusar ba sa ilaha mga igsoon, re-electionist ni sila. No, magpasubli mga igala pagpabutar karong umabot 2028 dili ka mga igsoon mahimo ning rason mga igala nga di na hinuon sila magkabalik mga igsoon sa Senado. Kay mo naman gini ang bahat sa mga tao, kitang mga Pilipino nga once kinsa tong mo pirma mga igsoon or nakapirma sa impeachment case bato kang BPNDAY, di lagi na mga igsoon matod pa may gala pasayloon sa tao pag-abot sa eleksyon 2028. E kinira ba po ba mga tao mayra sa istorya? Mayra karon may gala sa istorya. Pero pag-abot na gano'n sa eleksyon, makakita na gano'n mga igsoon o kapanampiling, wala na, malimta na dahin itong ilang mga gipang bahad. Malimta na dahin itong ilang mga kuno ay gipang himaraot. Hindi na kuno sila mubutar sa mga kalyado mga igsoon sa Advisasong Marcos. E, ato bitaw ni aging eleksyon, daghan man na mirma ato mga igsoon nga nakabalik gyapon may gala sa Kongreso. Wa man gyapon may gala malimti sa mga tao kay ang kasuko sa tao naraman sa usa pila ka adlaw ra. Pag-abot mga igsoon sa election time, tunulan na gani may galag 2,000, 3,000, wala na. Dako na kayo may galang ngisi. Ha? Dako na kayo ngisi, malimta na dayon mga igsoon unsay atong kalisod. Unta may gala mo na atong hinumduman ba? Nga tungod ining atong kalisod karon. O magsige ra gyapon may gala ni batasan nato may gala nga daw ang ato lang hunaon masulbad ang ato pinanganon karong adlaw karong semana ha bahala na lang na nabilin mga gala nga pila ka tuig nato ang tuson mo na ginay na anda sa mga tao nahimo na batasan tradisyon sa mga Pilipino nga ang kalisod mga gala mabuktian lang mga igso no sa pila ka libo nga kwarta nga masolusyonan ang ila pinanganon. Dili pareha sa ubang nasod ba nga mutimaan jud nga di sila gusto may gala nga naagyoy koruptor kini ang kurakot sa gobyerno kay karon nabi ninyo mga igsoon halos tanan karon sa gobyerno mga igala sa sangay o kini gitawag nato nga mga branches sa gobyerno buhatan sa tong gobyerno national man o local mo na gini naandan mga igala ning pagpangurakot kay di gud pwede kuno may gala di kuno malikayan maihap na sa tong mga tudlo. Ang mga tao may gala o mga politiko ang dili kurakot. Dili madala mga galag tingal o dili da madalag bayad. May hapra na sa ito mga tudlo, Diyos. O kusan na may gala nga akong ipanghinambog din ang mga igsoon. Kini si, kwan, si Kiko Barsalga o kini si Leandro Libiste. Ha? Kinagini sila yung mga prinsipyo giyampingan yung mga igsoon nga di yun buling-bulingan tungod lang sa kwarta. Ang tao mga igsoon, bisag unsa pa nimo kaming laki, bisag unsa pa nimo kabuutan, once kuno may galag, matintal ka sa kwarta, mabayran ka kwarta, ang imong kredibilidad, wala palas na gano'n. Papa na ginatanang mga igsoon. May gala, pikir ta sa oras. Salamat kayo mga igsoon. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan, din si Bian sa DXRK Radio Kaibigan. Ato na may galang ipadayon, ugba pong adlawa sa atong papanaguban ng atong tulumanong ratsada mga binating tigpaminaw. Okay? So, balik ko na ko. Nakupos na mga natong oras. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, o finance officer, Benedict Kulong-Kilong. Ako nga co-pilot karon Pikas Lawak, si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter, si Engineer Egan John Tingkang, o kauban Engineer Egan Ramil Bedrijo. Sa ngalaw sa tong operation manager, Engineer Romeo Chang Jr. Technical consultant,

0: Gerald Ray Dangalio o sa atong station general manager ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Reynald John Dangalio. Sa ngalan sa atong CEO, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magkausapan mga igala, kinyong alaga, di inyong angkurman, ako si Tata Ritisa, manamili tagmingon. Dagang salamat, maayong pagpaniuto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Ang tu sa sunod higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: So akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mo, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimag, Pastor?
12: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
11: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. At kung hinap, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
12: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
11: Bigimag, Pastor, naku kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
12: Yes.
11: Umbag akong ito, Pastor. Niyaway lang akong ikon. Video mark yung Pastor.
12: Mao ba?
11: Anto, Pastor. Isa ka, buti na. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
12: Okay.
11: Anto, nabuto siya, Pastor.
12: Niubag ang imong itlog, tapos nabuto.
11: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mo kaurot na. May di ka buwang ang itlog. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni Muli Rasyar Gino.
12: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
11: God bless you, Pastor.
12: Okay, salamat kayo. Okay.
13: O si Ato Igan na Alex.
14: Akong pasalamatan lang pasi katong palit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yung kanang kuan. Tamad.
13: Naunsa tayo mo na itsamad yung tiil?
14: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kanang
13: okay.
14: Nauga.
13: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
14: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
13: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga.
14: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
13: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
14: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
13: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat, Iga, ayaw.
14: 5 kabuo.
13: Okay.
14: Di mo rabo ka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
0: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Everybody line up!
17: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
18: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo.
17: Naapari ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
18: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
18: Na asabtay document printing. Very clear na photo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Yes, Egan.
3: Magkasimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya ay samad sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, na nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang samad sa sampot na ulian. Tapos, siya ay hubag mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay. Yes, kinsa ni, andin taga-asa.
4: Kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
4: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
4: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa butong ban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung mabindima. Pastor, salamat yung Pastor pala.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste. Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
11: O si Ato Igan na Alex.
12: Akong pasalamatan lang pasi katulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
11: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
12: Kano-kano ka na ako, Pastor.
11: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
12: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
11: Uy, tapos sa diyang giaplasan mo ga aroma, nauga.
12: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
11: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa tagom?
12: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
11: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
12: 5 kabuok.
11: Okay.
12: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
13: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
18: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: Good morning, palayog pa ila.
3: Si Kuane, si

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Pasalamat sa Ginoo sa inyong tamal ni BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chicago. Oh. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Akong nakadungo ko siya mong programa ba? Nagpalit ko BG Max dito sa Lurito.
7: So, nakapalit ka o BG Max, on saan ito po?
6: Di patuman na ako siya. Hindi ka ko sa Lurito, pagpaulit, di patuman na ako siya o buwa ka buo. Arang-arang niyang panginaw.
7: On saan yung gibati sa Lawas, gani?
6: Ubag yung kasing-kasing ba?
7: Ubag, multi-funding sa tutor, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka o pinag kapsula pa yang nainom. May niyang paminaw. May niyang paminaw.
6: Naulian na siya.
7: Ah, naulian na? Salamat kikayo. Salamat kikayo.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal. Naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi High.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang hibamina o sonata. Lamina kung ikaw naginusan.

0: Ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag, na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

At isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. O sa kamainit, gagaudduhan ka nadong tanan. At lakaramagala ng Merkules sa pizza size sa bulan sa Mayo, tuwig 2,000 pint size. And once again, makiigan you are with me o aglainipod nga adlaw sa atong barag-uban-uban sa kahanginan sa pag-iskot-iskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tao na nasakitan. Para sa mga tao ipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Huwag sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pang nigihulan. Ipadala na po ang inyong mga sugilano na sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magala kung magkaulong na magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot o bisan unsa mahitungod sa gugmag kinabuhi. Si DJ na po ang bahala niya ng tanan. Hindi nyo lamang buhatan na sa text ka sa tuwang hotline number 0965601168. Wala sa ganang dinusara ang numero ni Lady Diana ang akong asa. Pwede mong magpadala sa inyong mga text message pagpanimbaya, pag-greet or pa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay. Or mga parintiyan na gusto ninyong timbayaon, ganong kapulo lang. Once again, ang itong numero ka rin nakapin nga comments on Facebook Live 0965601168. So once again, maayong hapon. Magandang tinghali and good afternoon po. Kaninyong tanan, ganamino ka nato karana sa nagalain-lain ng radio sets. Magandang tinghali sa inyong lahat. So, nagtanaw ka nato karoon sa Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan, maghagala, maayog hapon, kaninyong tanan. Sa kamulong, hari-hari diha sa tang naminaw kang Lady Diana. Sa kamulong, gapangape. Sa kamulong, gabaniudto. Sa kamulong, agaduyan-duyan. Nagapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma. Or sa kamulong, gabari kay Sikay sa ilang panimalay. Parayon lamang mo sa inyong bulhoton, maghagala, ha? Si Lady Diana na pang bahala sa inyuhang kautuhon garan. Sa mga kamulong gabiyahe diha, sa mga kamulong gadrive sa ilang mga sakyanan. Panayon lang o sa kamulong na sa ilang trabahoan karon. Ang naminaw sa programa ni DJ. Panayon lang mo sa inyong mga trabaho, mga gala, no? Nag-amping mo kanunay diha, kaya nag-amping si Lady Diana sa inyo. Nagutom na lamang sa mabudsarag sibiyahan sa tanan nga naminaw kanato karon. Magandang hapon po and welcome once again. This is Love Diaries with the DJ Lady Diana. Magandang hapon once again kaninyong tanan o sa mga naglantaw kanato karon sa Facebook Live. Salamat kaayo sa inyong tanan diha. Og shoutout po sa inyong tanan. Paliw ko mga kaigan, mag-like, share, and comment sa anong programa para po alay pa nag-maabdan o gustaghan pa ang magkapaminaw ka nato ganong kapuno. And by the way, magandang hapon po pala sa mga naminaw ka nato karon. Nagdepita sa may Surales, South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surales, South Cotabato. Kawan ang ito ang technician diha o ang ito ang abutan ng operation manager. And of course, atong mga palangga diha ng mga suking tigpaminaw na palaging nagkaantabay, nag-aantay sa programa ni Lady Diana Matag hapon. Magandang hapon ang shoutout po sa ining lahat. Huwag niyang napita sa may laghindingan Misamis Oriental. Magandang hapon sa mga naminaw sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Laghindingan Misamis Oriental. Kauban ang ito ang DJ diha or ang ito ang technician magha na may nag-signify ka nato karoon. Maraming salamat po. And of course, sa mga gwapo-gwapo diha ng mga suking tigpaminaw sa ating mga palangga diha ng mga suking tigpaminaw na dili kompleto inahang adlaw, dili magkapaminaw sa programa ni Lady Diana. Salamat po sa inyo walang sawang pagsuporta sa ating programa, no? And of course, sa mga naminaw sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Tibuok probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong sibyahan. Magandang hapon po sa iyo, John Kaigan. Og happy, happy listening po sa inyuhang lahat. So when you feel like home is-
Ano ko rumay galang Merkules, Wednesday po tayo ngayon. Sama na sa itong naandan. Nga wala tayo basahon, nga sugilanon. Kada Merkules mga galang, kay pahulay sa ang atong mga utok. Wala ka nang adlawan, no? Atong tagaanog pagtagaan, tagaag panahon, ang inyohang mga favorite songs on air. Ang mga song request ka nung kapunuan. Labi na matag-adlaw mga galang, no? Sa kadagag request o mga kanta sa programa, dili na ma-play ka na ni Lady Diana. Labi na nga ka nang napatay gabasahan ng sugilanon. Masorta sa oras usahay mga kaigan. Nga, kapalo ko dapat, ang guban siguro di hagapang luod, naging siguro. Kapila na ko nag-request, agad gi-play ni DJ. Pasensya ka ayaw ha, kay limitado na magandang oras matag-adlaw mahigala. Mo na garong adlaw ha. Let's talk more music po muna tayo ngayon. Atong taganog bagtagad, o tagaang panahon. Ang inyong mga paboritong sonata, mga favorite love songs na gusto ninyong madungog sa atong programa karong kapuno. Anang, I am inviting you all. Ang mag-request ng song mga gala, no? Pag-request na mo sa inyong mga favorite songs mga gala, kaya ito nagpaningkamutan nga ma-play tanan sa itong programa karong kapuno. Text lamang sa hotline number once again as 0965601168 or i-comment sa Facebook Live ka makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ha. Sa managdano sa Facebook Live karon pag-comment po muna mga gala kaya ito na paningkamutan nga ma-play tanan inyuhang mga i-request nga awit karong gabuno. Pero ano tayo ha? Ayzad mo pag-request o mga disco, mga bulots, mga kaya mga love songs tayo ngayon. Mga solemn nga kanta nga. Kaya mga bagay po sa kamingaw sa kauduhon, mga gala. Magburos mo basig makasayo o kalit sa Lady Diana. So ano tayo ha? Mga love songs lang po tayo ngayon. Salamat ka ayo. Wala ito nang hinayayin o basi ni mag-comment sa Facebook Live, mga kaigan. Oh, maing hapon kanina mo niya, Sir Bong Ilio. Maari pa niya, hi, sweetheart. Magandang hapon. Sana all, sweetheart. Ay, maing hapon kanina mo niya, Sir Bong. Ang ito ang suki kitig pa minaw, all the way from Lake Cebu, South Cotabato. Suki na ginis na mga gala, no? Always present, never absent sa programa ni Lady Diana. Salamat kaayo, Sir Bong. And from Maria Angelica, good afternoon po, Lady Diana. Nakikinig sa Purgdos, Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Baguenon. From Angelica, Binata Warion, and my partner is Nestor Plaza Subanan. Salamat po, DJ. Aha, og. Sana kasi lowbat ako ngayon. Bakit naman lowbat gang ako? Ma'am, Warion Angelica. O, pasige, pag-charge na diha. May hapon na lang si Muharia, Ma'am Angelica Warion, from Purgdos, Hillside, Mount Nebo, no? Kaupon sa ihanga, palang gagabi kasi kinabuhi. Buhi si Sir Nestor Plaza Subala. And a comment here from Levance na Sir Marubania. May hapon, Lady Diana from Duminurog, Talaca, Bukidnon. Uy, may hapon! Kaninyo tanan nga naminaw ka nato no diyang dapita sa may Talakag Bukidnon. Kami na kanimo diya Sir Levance na Sir from Duminurog Talakag. Maing hapon kanimo diya Sir. Salamat ka ayos imuhugdan o sa programa karong kapunuan. Once again ha, sa tanan nato mga listeners diya aside sa may Talakag. Alamin na sa mga kaibigan members diya ano, maing hapon po. All happy listening sa inyong lahat. Shout out once again Sir Levance na Sir nga naglentaw ka nato ka sa Facebook Live. Maraming salamat po. Ma-request kong song yung habang ako'y nabubuhay para sa iyo to ha. Diba? Sana all kaayo. Dedicated kang Lady Diana yung request nga awit mga gala. Salamat kaayo, Sir Bong. Sige, ato nang i-play ka ng taon doon mga request nga awit o habang ako'y nabubuhay. Salamat po once again, Sir Bong. And from Ruby Rose Pamplona, hello, maing hapon sa inyo hadera. Maing hapon, bagani mo riha. Mama, Ruby Rose Pamplona, nga naglendaw ka nato ganun sa Facebook Live. Ang itong gwapa nga kaigan riha si Ma'am Ruby Rose. Ah, mag-repita ka ron anugan, nagdanaw sa ng programa, Ma'am Ruby Rose. Paki-comment sa imong address diha para ma-shoutout ka ni Lady Diana. Sige, naglantay ka nato karon sa Facebook Live si Ma'am Ruby Rose Pamplona. Maraming salamat po. Shoutout sa iyo dyan. Commentary from
Ay, si Sir Bong Ilio. Oh, salamat kayo, Sir Bong. Ito lang i-play yung requested nga awit, ha? Ayaw ka bala ka niya. Kalma ka lang dyan. Oh, relax ka lang dyan, sir. Alright, time check is already 1:29 in the afternoon. Ano na ba yung dinoy? Biyan na po ang sigapunan mga higalag. Ang oras na rin sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagbalang lana. Ang Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang kapsula. Mabalit kini mga alas sa Drambo Farco Pharmacy sa Tibuok Bukidnon o sa piling, mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero para magkasure mo nga legit nga Vegemax o gurumin yung mapalit mga gana, mas maayong mabisita mo sa atong kaibigan center nga himutang sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Once again, first floor sa Alcuin Emporium mga gana, na diyan himutang ang atuang kaibigan center nga kung asa available po ang tanan natong mga produkto. O dapat i-discounted price diyan mga gana, no, labi na sa mga kaibigan member nga mabisita sa Rokibigan Centers kay buutan man mabi-abihon ang ito ang mga staff diha, ano? Pero kung layo mo sa Valencia, imo kabalaka mga higana, kaya available rin po ito sa mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing mga lugar, sa mga kaibigan centers, kaibigan radio stations, exacto ba kaibigan, legit and authorized dealer. Magandang hapon sa iyo dyan, Sir Cyrus Moreno Mendoza, Marupani. Hi, Adol DJ, Lady Diana, may hapon sa imuha. Magandang hapon po sa iyo dyan, Sir Goanes, Sir Cyrus Moreno Mendoza, all the way from Lantapan, Bukidnon, nga naglandaw ka nato karon sa Facebook Live. Maraming salamat na may hapon kanimo niya once again, Sir Cyrus, maraming salamat. Shoutout once again, karimu diha Ma'am Ira Estela Doreen Salikubay from Maramag Bukidnon. Maing hapang kanimu diha Ma'am Ira. Shoutout sa imuhang mga kaubanan diha nga side sa itibog ka pamilya, mga kasilinganan, kaparintihan o kabarangay nga naminaw sa itong programa karon. Maraming salamat po. Alright, mga alas, samay po muna kayo dyan. Stay put lang sa mo diha mga kaigan, ha? Once again, sa magusto mag-request ng song karong kapunon, i-comment lang sa Facebook Live mga kaigan or text anong hotline number iyo ang mga gusto i-request nga awit sa tong programa karon. Ito nang i-play tanan karong kapunon mga kaigan, no? So for now, samay po muna kayo dyan. Ato sa ning paminaon ang usak requested nga awit from our Suking Tigpaminaw from Lake Cebu, South Cotabato, Sir Bong Ilion. A song entitled Habang Ako'y Nabubuhay, only here in 90.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Niya.

0: 98.5.
1: Kinsa ni Palihog?
2: Ikuan na yun eh. Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
1: Ano bag? Imong ipon?
2: Oo.
1: Oh. Tapos nawala ang ubag?
2: Oo. Oh, inna ako.
1: Nawala ang sakit?
2: Nawala pa ng ubag, doktor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon.
3: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
3: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
1: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma sa oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung laplas. Din boto, din na ulian. Din karon dili naman na siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bitol, o. Karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Maayong balita alang sa Tumas Silingan, kasikpit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
5: Higala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon, Printing Services.
7: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego
10: blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
1: Puntahin mo din, kaibigan.
0: Si Mrs. Roseline Masinunis, Pastor, sa Tago.
1: Ah, yes. Katong akong na himamatya, no?
0: Oh, Pastor, magtestimony yung unta ko, Pastor.
1: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
0: Oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit din mi og katong Vigimax, katong sa Tago, pag-anini mo din sa Tago, Pastor.
1: Oo, ate.
0: Okay. Kanang sa unya. Sa ako pong, isa ka po nga lalaki, nabikin ni Antiel Pastor, kaya ka nang, ginilaging, kaya sa mga bata, Pastor, Unya ka ron, kaya mula ka siya, Pastor, mutmuk daw yang sa Antiel, sakit na mula ka siya, kanyana siya sa, nangyana siya, Pastor, nga, Manila, katong ipainom ni mo sa ako, Aba, katong ipakaon mo sa ako, ang kapsul, Manila, kaya, dahil din ako, Manila, kaya, nawala na siya, ang sakit na, ang wulwul sa ako, ang katong tiil, anak siya, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo.
0: Oo, nag-iwan ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat na lang kung ka Ginoo nga. Kanang pinaagi sa Vigimax, Pastor, nga kaisa lang nila na faith, Pastor, na bati yun yung naging ang kaayuhan. Dalayin din ang Ginoo,
1: amen.
0: Pastor.
1: Salamat kayo.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Happy anniversary.
11: I love you.
6: So akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko dani, customized mug printing.
6: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
6: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Haplas po ka aroma na eh.
14: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka din sa tagong, nagpalis ko duha.
1: Okay, duha ka ruma, okay.
14: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
14: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal ka,
1: okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
14: Oh, nindot na kayo, pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo, Naya.
14: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
14: Salamat, Iwan.
1: Maibuntag niyo mo diyan, kaibigan.
15: Good morning, Pastor.
1: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
15: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina na hatado.
1: Okay, kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron?
15: 26, Pastor.
1: 26. So, paliyog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo?
15: Naatan po siya, Pastor, ng pag-anak na ko sa akong kinamanghulang niya anak. Pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, maraglahimuan siya og bitot. Niya ang ako ang libutan ato, Pastor. Katurang video mag spito ka buo.
16: Imong gipatuluan?
15: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang banag, di ba kabuo, ako ang isa.
16: Oo.
15: Nasamad. Niya ang design sa doktor, magingan ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa katong ako kaayo nga bangag.
16: Oo.
15: Ya, yeah. Na si mama, gikan mo si mama ato og sampan. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginamong pinto ko nga ginahaplas.
16: So okay na siya. Napali na katong samad o na kuan na siya? Nauli ana?
15: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
16: Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo.
15: Oh, dako kayo ang alo dio, Pastor. Natutulog jud siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
16: Glory to God.
17: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
17: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
18: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
4: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
18: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
7: Nagpunot mo ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihala po sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: The best songs on the radio.

All right, Philippine Standard Time. It's 2:03 in the afternoon. Alas ton stress na po sa kapunan makaiganan. You're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was Kung Ako Na Lang Sana by Between Escalante. Kung Ako Na Lang Sana. Kung Ako Na Lang Diay. Nang dili magid ako DJ. Kung sana'y nagin ni Atua, mga kapatid. Anong di po mag-yut ako kung ako na lang di ako. Kung pwede lang yun po gzon ang gugma, mga galan, no? So, meron sa akong taman, hindi mag-yut pwede ipagpilitan ang gugma, mga kaigan. Walang pagpaabot na lang sa imuha, di ha-ha. Ayun na lang ipaumugo sa imong kaugalingon na sa tao nga diligid gusto sa imuha. Walang pagpuyo na lang dirahe, galan. Alright, so once again, welcome back sa Iniwang Danay. Pasiuna pa lang tumahagala ha sa mga awit nga itong i-play karong hapunon. And I hope inyong na-enjoy ang itong pag-soundtrip karong hapunon, mga gala, no? Maraming the later on, but before that, mga gala, once again, welcome back sa inyong tanong. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin na nakikinig sa ating programa sa nagalain-lain ng radio sets. And of course, sa maraglanta paghihapon sa Facebook Live. Okay, kaway-kaway naman dyan, mga gala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayaw mo kalimut hanggang atong programa hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana sa mga raminaw nga tunay ginapangbati sa ilang kalawasan. Sa mga raminaw nga tunay ginapangbati sa ilang kalawasan, susama sa ubo, sipon, gato-gato sa pani, trioma, arthritis, pamaol sa lawas, panuhot sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins, magkahan. O gamitin na sa anong kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Ay gawas nga epektibo kaayo kini, dili po gaangay mabalaka tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili magkamansa sa atong mga sanina. Abot pa sabot kung mahaplas ka ani mga galay, bisan pagputi na imong sanina diha dili na mag-green-green, mga kaigan. Kaya muna ipusa sa pinagadong problema sa ubang haplas, mga galay, nung tingalan na lang ka puti mo to kung gisuot ganina, green naman lagi. Di ay namansahan na di ay. Pero iba ang ating aroma, mga galay, dili magamansa sa atong mga sanina. Humot pagid ka ayo, no? Mura ra kagula ng haplas ini guman og gamit sa duang Aroma Plus, mga kaigan. Muna na kanindot gamito ng itong Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Unang sa mga naminaw diha ha, so lain ni mga kaigan, kamalay nato, di ba? Aroma ra'y magkatambal sa imong mga panuhot sa kalawasan diha. Labi na sa mga buros nga panuhutunon ka ayon, no? Gumabuha apit na mga nakay, mga gala, no? Naku, kayo ni makatabang gini sa iniwa nga itong Aroma Plus, mga kaigan. At sa mga mamis po diha, no? Nga mabalaka sa ilang mga anak, nga kining nga sitawag ani, duulunon og lamang mga lamok. Pwede kini nang i-haplas sa kining kalawasan sa inyong mga anak, mga gala, nga ito ang Aroma Plus Herbal Oil para dili luulan sa mga

0: hapon ang atuang aroma sa tanang kaibigan outlets sa nagkalain-lain nga lugar, kaibigan centers, kaibigan radio stations, sa mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpananglanan. Ay magandang hapon sa atong buutan nga senior pastor sa AMCC Valencia, no? Pastor Yuni, may hapong ganimod hiya, Pastor. Ay pinasilip lang si Pastor, mahal. Kaway-kaway lang sa pwede rin ni Pastor. Nasiya sa gawas. May hapon, once again, ang ito ang buutan. Og, approachable. Pastor Yuni, once again, may hapong ganimod hiya. May hapon, Sir Michael Bangkilid, Mother Bunny. May hapon, Lady Diana, shoutout from Tagum City, Davao del Norte. Oy, may hapon, kanimo diya, Sir Michael. Naglantaw ka na ito karon sa Facebook Live. Kauban si ang mga mahal sa kinabuhi diha. Mga kaparintihan, kasilinganan. Pagkabarangay nga naminaw ka na ito karon. Once again, may hapon, Sir Michael. Nabay, iwan nga mga comments diri mahigala, no? Murag na late zod. Miduha ka ron, ma'am. Oy, walay problema. Wala man sad hinuon niya. Kani si tawagan eh, di man taga-check ko attendance na rin sa programa na. Walay problema ba sa akin? Nagpaminog, ihapon mo rin aside sa may Tibuli, South Cotabato. Si Ma'am Stephanie Perez o Sir Daniel Jeff Vera from Tibuli, South Cotabato. Ate caller, kadali lang caller, ha? So naatay caller mga gala, si caller 672 ang ito ang unang magtatawag garong hapunan at uling tubagon. Hello, maing hapon. Hello po. Hello, maing hapon. Sino po ito at taga-asa po?
1: Butol-butol lang ka.
0: Ay, butol-butol ba ko? Ay, maing hapon. Ay, sa ito ang kuan. Buutan ni Pastora. Pastora, nas maing hapon si inyo. Ansa po? Ay, sino po ito at taga-asa po? Putol-putol ba ko niya? Ansa? Hinsa man to, mga gala. Iguro man itawag para ni Ingon nga putol-putol. Putol-putol si Lady Diana, no? Alright, tawag na lang balik caller 672, ha? Salamat ka, IC. Mong pagpaminaw diha kung asa ko man karon. Nanugad na minaw sa itong programa. Salamat po! Alright. Napalilain nga mga text message, mga comment rin mga gala sa Facebook Live from Zayla ni Gloria Matod Pania. Good afternoon, Lady Diana. Greet ko kang Manong Igloria, kang Nikki Sarmon, kang Tatay Jose Igloria, din TC Igloria. Og TC Igloria, og kang Baby Love. Salamat watching from Kiungot. Oy, magandang hapon sa inyong lahat dyan. From Kiungot, naglantaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Ay, habang ganin mo niya, Pastor. Salamat sa pagbisita. Kauwa ni Pastor Anes, maraming salamat po. Huwag na atay lain caller. Uy, wala na tubag ni DJ. Baliwag tawag balik caller, no? Wala na tubag ni Lady Diana ang kuan. Ang tawag ni caller. Baliw ko tawag balik mga gala. Sa mga gusto mo tawag, ha? Abri po ang atong telepono mga kaigan para sa pagtubag sa inyong mga tawag para sa mga gusto manimbaya sa atong programa kanong kapunan. Once again, itong hotline number 0965601168818. Once again, 0965601168. God bless you, Pastor Yuni and Pastor Ana. Salamat sa pagbisita. Alright, another caller here on the phone, caller 951. Hello, maayong hapon.
2: Hi, Lady Diana. Good afternoon.
0: Oy, good afternoon. Sino po ito at taga-asa po?
2: Si Kakay Rene, diri sa Quezon.
0: Oy, si Ma'am Kakay. Akong caller nga, grabe ka-cute, nagdingog mga gata. May hapon, ganin mo rin, Ma'am Kakay, from Asa Gani Depita, from?
2: Quezon,
0: Bukidnon. Ay, Quezon, Bukidnon. Wow naman. Magandang hapon sa inyong lahat dyan from Quezon, Bukidnon. Unsa maikaalagad ni Lady Diana si imuha karon, Ma'am Kakay?
2: Pwede man din ba ya, Lady Diana?
0: Yes naman. Sige po, go ahead, Ma'am Kakay. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya. Sige po.
2: Okay, salamat sa pagtubag, Lady Diana. Manimbaya day ko ni Carol. And then, kang Little Disma. And then, kang Arlene Bayan. And then, kang Nono Jessa Paitan. And then, kang Winnie P. Yosan.

0: Yung sa pagitan di ha. Harap mo na itong listahan di ha, mamaya.
1: And then, sa akong partner, si Reggie. And then, especially sa imo, Lily Diana.
0: Ay, masalamat. And
1: then, wala na lang ako na mention Lily Diana, kay daghan kay sila.
0: Nakalimtan ang uban, mga kaingan. Alaras na, burnas na lang sa ilahang tanan.
1: Yes, Diana. Pwede ko maka-request Lady Diana?
0: Yes naman. Ang sama na ka song kong kakay?
1: One na lang. Especially for you.
0: Especially for you. Sige, ato aning i-play karon taon-taon, ma'am kakay. Kana lamang po.
1: Kana lang, Lady Diana. Salamat sa pagtubay.
0: Salamat po sa pagtawag. Basta radyo, kaibigan.
1: Basta radyo, kaibigan. Mauni, ato ni. Bye, Lady Diana. Gwapa.
0: Alright. Maraming salamat po. Ambing purihan. God bless you, ma'am kakay. From Quezon, Bukidno. Nanawag ka na ito. Karamayagaya, no? Salamat kaayo og Engineer Brian J.M. Muter, magandang hapon. Marag siya galing to na nawa ganina. Engineer ko to na nawa ganina, Engineer. Marag familiar man ang tingog mga yata. Putol-putol yung signal na mo, kasbukid, Engineer. Naog sa siguro daris patag, Engineer. Aron magkasturyahan na itang duha. Daily ay caller here from 475. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon, Lady Diana.
0: Magandang hapon po. Sino po ito at taga-asa?
2: Si Maylin Martinez Carlos.
0: Ay, si Ma Maylin. Ay, maaarong suki nga magtatambad all the way from San Carlos, Balancho City, Baguinon. Unsa'y kaalaga ni Lady Diana sa imong hagaroan, Ma Maylin?
2: Ha?
0: Unsa'y kaalaga na ako si Muha? Manimbaya ka? Anzaman? Manimbaya lang ka. Sige po, go ahead, Mamaylin. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya. Sige po.
2: Manimbaya lang ko ni Angelica Honom. Okay, nakatulog ko. Nag-text you siya nga. Mag-greet na daw kang Lady Diana.
0: Uy, ipugaw. Ay, salamat sa pagpugaw, Mamanjelica.
2: Nakapag-i mo niya, friend, Angelica, o bigyan sa yung pamilya, dahil nanarili ka, rambut sa iyang anak, o sa iyang husband. Dahil si Ate Carol, Ate Carisha, Ate Rinisi, Ate Miguela, Ate Arlene, Ate Anne. Sa tala na lang ang nila karon na, yung hapon ma-request din ko, Lady Diana.
0: Yes, po, sa marang song, Mamaylin.
2: Itong ko ay Paano by Jubit.
0: Paano by Jovit Baldivino. Sige, atuan ang i-play karon taon-taon. Kana lamang po.
2: Tumakan ako isa ko, okay?
0: Yes, sponsor man ang song, Mamaylin.
2: Itong para akong basang sisiyaw, Jovit Bihapon.
0: Aha, para akong basang sisiyaw. Sige, atuan ang i-play karon taon-taon, Mamaylin. Kana lamang po.
2: Oo, kanalang, may hapon sa imuha.
0: Aha, may hapon po sa imuha di ha, Mamaylin. Basta radyo, kaibigan.
2: Sa radyo, kaibigan, mauni, ato,
0: si. Alright, salamat din po. That was Mamaylin Martyr from San Carlos, Valencia City, Baguinon. Nga natulog, pero gipukaw, yun siya maganda sa iya higala para mo timbayaan na sa rong programa. Damay-damay na to, Mamanjalika. May nga po, ganyan mo ni Mamanjalika ko na once again from Puroknoy, Bito Gaya, Valencia City. Good afternoon, guapa. Kamusta ka di ha? Okay lang ko dari, Engineer. Tawag na balik, Engineer, nang nuod naman ay siya. Ato lang tubagon imong tawag, pero hopefully, okay lang yung signal liha para dili putol-putol lang atong tingol. Kawasin na Mino sila karoon di agaside sa may kuan, sa may Kelsey Farm, sa may Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. May hapon sa inyong lahat. Agasanod po sa inyong lahat. John, salamat sa inyong pagbaminaw sa atong programa. Salamat sa pag-playlist sa akong requested nga song, DJ. You're welcome po, Ma'am Ruby Rose. Salamat din po. Agasanin, dugang pa shoutout from someone that I could hold on to. Lady Diana, single pa ba raw to si Ma'am Kakay? Nangutani akong kauban. Hehehe, kay cute daw kay Sag Boys. Eh, ibong kauban ka ha? Aray ka ginagawa. Ay natari ha, Sir Zairo. Ma'am Kakay, single pa ba raw ka? I think single pa to siya. Pero dili ko sure ha. Pero I think single to siya. Ngam kakay nga bugnaw kay gigit kay tingog mga gala no. Layro kay singog ni lady diyan nga murag gabaw murag baka. Ato na hula to'y tubag ha, kung single ba daw si Ma'am Kakay or dili ba? Naman, nakiplano di ha? Ay, basi hindi ay ha? Ay, nagamit ang mga guwan na rin, mga listeners nga. Nagguwan po sila mga higala, nag-ilhanay, nagkamabutihan, nagsigig tawag-tawag, sangkot na nga fall sa usag-usag. Malay na to, di ba? Matagabalo. Ako rin mga text message rin nga basahunin mga kaigan. From 886 just a little faith. Mother Bunny 886. Oy, nagana kay sig text mga gala. May hapon kini mo DJ Guapa. Kumusta man ang mo ang Guapa kay DJ Dia nga side. Okay lang po. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw di ha mamanjali ka ko. Salamat kay wala ka ni absent DJ Rami naman. Kung ana dai dagog absent mga gala. Dili ba panagsara man ko mag-absent mga gala. Juti ko, oy, gimingawan ko sa inihuang tanan. Akabalo po kung akulang inyong adlaw, basta wala ko. Masanay makakuha ko ang mga pagtulunan ang imong sa imong programa, DJ Guapa. Then, makalingaw ka ay ka, DJ Guapa. Magawala ka, dugha, DJ. Oy, salamat naman. Ay, nakog ang tiyog ni Lady Diana kay makapasamot sa mga dugha niya. Ay, ganit gidili daw ko, no? Salamat naman, Jalika. Request kong song, hanap ko, ang hanap ko. Pag-i-play DJ Guapa. Kisa may nagganta ani ang hanap ko, Ma'am Angelica, para makita ni Lady Diana Darebe. Request kong song, para na isa kong Atiana Jane Morales ng music DJ Guapa. Duha ko na ako DJ. Hapalagi may DJ Monterde. Si Angelica ni, napirmig atang si imong programa DJ Guapa. Pasorin ko ni Kuani Lens K. Matugas. Kang Lenny, Rayaline, kang Carol, kang Javar, kang Maylene, Martyr, kang Mian, Saison, Kakay, kang Telma Maglasang, kang Maris, Angelica Wariong, Lynn, Maricel, Moneva, especially kay Yana Jane Morales, og Zimo Dindra, DJ Lady Diana Gagwapa, og nice kayo og voice. Oy, glory to God. Salamat po. Magalingaw kayo ka sa imong program sa imong mga listeners DJs Angelica Kunog ni. Ay dili to single si Kakay Lady Diana Minyo na to siya. Agoy, sorry po. Wala gani mga ganlan na. Dili lagi ta magbuot-buot lagi. Ay. Again ha, dili na daw single si Ma'am Kakay. O, klarong-klaro to mga ganlan ha. Walang pagpuyo na mo diha palihog lang. Okay na to single o ready to mingle si Maman, si Ma'am Kuan, si Ma'am Kakay. Pero kay dili naman. So, we respect that. O, dapat respeto na to ilang relasyon, mga gana. Para magbuyo na lang mo riha, boy. Bangita na lang maglain. Kaya pa sila yung single na rin nga namina sa itong programa ka rin. Salamat sa pagtubag, Maman Jalika Kunog, ha? Salamat kayo po. From 806, Mother Benia, may hapon Lady Diana, pasyarad ay ko sa ang Luna family, Lady Diana, maura na, og sa tanang namino, di ay Lady Diana, may hapon po, maura na, Lady Diana, greetings coming from Pauline Luna, maura na, Lady Diana, salamat og amping, o may hapon sa imuha di ha. Di ba artista man na si Pauline Luna? Naminaw man sa itong programa si Pauline Luna. Pero Pauline Luna daw ayang pangalan. Salamat ma'am Pauline. Ang hapon sa Luna family no. Ang sa inyo ang magkaparintihan di ang aside kauban naminaw sa itong programa. Garo, nagkang salamat. Huwag may hapon sa inyo.

Pasara sa Ordua family, ay pasara sa Ordua, Kuya Maramag Bukidnon, Paragosa family, sa Ibo family, sa Ligubay family, Gabiano family, Lazara family, Vergara family, Ambaro family, Kakala family. Ang nanimbaya si Ma'am Ira Estela Durin sa Ligubay nga naglandaw kanato karon sa Facebook Live. Daghang salamat ra bang hapon kanimo di Ma'am Ira. Ang itong suki nga tiglantaw sa Facebook Live. Daghang salamat ha. Observat si mong mga kaparentihan diha sa inyong tibuok nga angkan. Diha sa may Orduha, Kuya Maramag Bukidnon. Daghang salamat po og maayong hapon. Alright mga kaigan, standby po muna kayo dyan. Stay put lang sa muli mga galing. Huwag marayon sa taas at huwag pag soundtrip ganun ka po noon. Huwag atong paminawa nagdiwas inyo mga request nga awit sa nung programa mga kaigan. We have here next on playlist a song entitled A Song Requested by Mamanjali Kakunog ng Purotnoy Bitugaya Valencia City Bukidnon. A song entitled Palagi by TJ Montarde. Only here in 90.5 Radyo Kaibigan, Mauni Og Atoni.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: mo. 98.5.
1: Teresa taga Colonia, Prop 3, Valencia City, 73.
2: Gagamit ka ng Vegemax?
1: Oo, gagamit ko.
2: Hindi na ka
1: nagagamit ka na? Sa una, nagagamit ko. Ulihan mo ako, palit ako ng buto.
2: Sa higibatin ko
1: ba? Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, na kung sa kapuyon ko, dalit, ulihan man.
2: Mayingon
1: din mo sa Vegemax. Salamat kay sa kuan kaming Vegemax nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo magpalit ko mo aning Vegemax kay makaayo din sa atong sakit. Magkatabang din pag-ayo sa ato.
3: O si Ato Igan na Alex.
4: Akong pagsalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
3: Naon sa day mo na samad mong TL?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
3: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
4: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga.
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
4: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
4: Lima ka buo.
3: Okay.
4: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamatan.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
3: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
4: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
3: Ay, Tagum.
4: Tagum po.
3: Ah, sige, Alex.
4: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
3: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
4: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Vegemax, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
3: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vegemax Plus?
4: Opo, Vegemax po, inalo sa gatas.
3: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
4: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vegemax. Nabuto ang one.
3: Nagubag?
4: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
3: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Nakaplas po ka aroma na eh.
15: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
3: Okay, duha ka aroma, okay.
15: Hindi ang pra, naku, nindos niyo kayo, nagunong man ito, nangulmul.
3: Oo.
15: Salamat diyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
15: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
15: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
15: Salamat, Iwi.
16: Surprise, Lola!
12: Hala, on siya na!
16: Happy anniversary, Lolo, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
12: Naapag yung mga match nga na atong nawok
9: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
12: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad o bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
17: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan na ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan yung anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: The best songs on the radio.

Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:47 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa tagalain-lain ng radio sets. And of course, sa madalang paghihapon sa Facebook Live, dagang salamat po sa inyong lahat mga kaigan. Huwag hinaot bang inyong na-enjoy ang ito ang pag-soundtrip karong kapunod mga gana. Salamat ka ay sa mga nagpadala, nag-request na ilahang mga paboritong sonata karong kapunod mga kaigan. Pahabol ng mga comments dito sa Facebook Live from Ruby Rose Pamplona. Hanap ko ang single 29 pataan. So, di ba? Nainagitag single. Comment po siya. Single daw siya mga gala na 29 pataas sa iyahang ipangita. O, ako na interesado di ha? Purong taga-baligyag baboy. Ano yung mga basta yung magkikila-ila siya di ha? No? Nalang dito sa comment section na si Ma'am Ruby Rose Pamplona. Naglantaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Salamat po. Huwag dapat na rin from 806 Lady Diana, pwede ko magpa-on air sa akong number. Lady Diana, kana lang babae, 20 pataas lang. Lady Diana, kana lang single og single mom. Balihog lang kong hinahina igbasa sa akong number DJ. Mali akong number Lady Diana on 0926248086. Once again, 0926248086. Mara na Lady Diana, salamat og amping Lady Diana. Salamat po. With all my heart and soul, give my love to salamat sa pag-play sa akong request nga awit Lady Diana. Wala ko kabalo nga kung kinsay naganda sa music nga ang hanap ko Lady Diana. Kay favorite man to ni Yana Jay Morales nga music, wala ko kapangutana niya kinsay naganda ato nga music. It's okay, ang bing sa imo pag-uli niya DJ Guapa si Angelica Kunog niya. Salamat po. Maraming salamat po. And once again, magandang hapon sa iyo dyan. Nagkakong BFF from Puroknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Nagkakong salamat once again, Ma'am Angelica. And Engineer Brian J. M. Butter, magandang hapon na po sa iyo dyan. Banduano ng Dapon, Bukidnon. And from Sir Martin Laginon, Matod Bonilla. Hello, my hapon, Lady Diana. Super busy dyan. Para request kong song, Gonna Be Okay by Brent Morgan. At wala nang na-play ko ganina, no? Salamat ka, ayaw. May hapon ganin mo rihan. Sir Martin Aquino from North Cotabato. Salamat po. Oh, goodbye po sa imo niya, Sir Bong. Salamat sa imong pag-stay sa ng programa karong kapunuan. Huwag mga gano'n, wala na igong oras. It's already 2:59 in the afternoon. Salamat kaayo po sa tanang naging ubang kalato karong adlaw sa pagsugod hangtod sa pagtapos. From the bottom of my heart, nagang kaayong salamat sa ining tanan, mga kaigan. Kung marabot po hon, mag-uban-uban gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinatukang persa ng 98.5 Radso Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina namin ng Lady Diana sa kanginan nga magkaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, tigit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan, and to God be the glory.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radio Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang,

0: Renti?
1: Ganahan ka?
0: Salamatan.
1: Di pa.
0: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
1: Ang unsan?
0: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Yes, akin sa dipalayog.
6: Igan, best paler ni Pastor.
5: Igan, beta paler, yes. Unsa ato, Igan?
6: Kanang, mag-testimony lang ko sa bitima, beta Pastor, kasi Igan, pindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
5: cellphone. Okay.
6: Pinako.
5: Yes,
6: Yung apo ko, no, kananaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya, yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o bitima sa kabuo. Ka, ilum ko nung nag-bitima, ang iyang apo, kay pitis kita o piyan, limag-limag sa kaskita piyan, pagka man ato, gidala na nila hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa man nag-ipainom ninyo, aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan, kaya ang kaya hindi na Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
5: Appendicitis ni Buto? Yes.
6: Appendicitis ni Buto na daw niya. Napingala ang doktor. Nga nung wala ko noong makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga akong ipa-inom. Siya nga, ngayon ko noong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, doktor, may gani, kaya pa-inom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak singali patay na iyang apo kuno pastor.
5: Okay. Salamat kay Iga na. Salamat Iga na bit.
7: Rahaplas po kag aroma na eh.
8: Oh, mo ganay papalis ko tong pagana ani kag listago nagpalis ko duha.
7: Okay, duha ka aroma. Okay.
8: Di pa na ko nindot gyud ka ayo na nagunong man tong nangulmul.
7: Oh.
8: Salamat gyud sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan. Tambal
7: kayo, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
8: Nindot na kayo, pagtulog na ako karong ba?
7: Salamat sa Ginoo na ya.
8: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
7: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
8: Salamat, Iwis.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
14: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Kayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
7: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabarok. Dayon, gipalitan ako siya BG Max ba sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon kaluyo sa Ginoo, naulian na gi sa Pastor, makalakaw na siya. Tingalan na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
6: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan.
7: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
6: sa potassium. Ah, okay. Karon okay na siya?
7: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
6: Okay. Kinsa kanini o taga-asa?
7: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon dun, Carlos.
6: Salamat ka, Igan, ha? Salamat.
8: Yes, Igan.
9: Magsisimuni ko, Pati, sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
8: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga kiyo sa pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
8: Okay.
9: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligit siya makaliyog. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyog. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
9: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, aroma herbal oil ka? Igan.
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
9: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita natambal. Naulian din siya sa ating kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay pastor, salamat po pastor.
8: Okay.
10: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: karon, matanghamal, kauban yun na to kanunay ang bida sa lamnisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Unsa ato igan?
5: Nakoy magulang Pastor Banga, nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kog digimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
4: Unsa kay ang sakit?
5: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang
4: tapo
5: sa julin pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy ninig kay tanawon pastor. Sa inom na ko sa digimak. Duha ka buok pastor.
4: Duha ka buok.
5: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa ina nga po na po sa utro. Doon, ragyan po kabo, pastor.
4: Yes.
5: Hello, pastor. Pagkabuntag, pastor. Nagbakod man.
4: So, nakasalba.
5: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
4: 2 months.
5: Ay, ka makabakod.
4: 2 months nga naglubog. Nakigda lang.
5: Oo, naglubog. Ito, pastor nga. Nang gamay, nagudiyang matiin.
4: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod na.
5: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tu mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta na.
4: Nangawala na. Salamat kay Igan na. Salamat igayo.
5: Sige pastor.
4: Yes, okay, let,
5: pastor.
4: Salamat.
6: Unsa may ato Igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
7: Oh, gaplas ang aroma pastor nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung nangawala po.
6: Nangawala?
7: So, aroma.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo Pastor Dan.
6: So Igan, salamat din kayo. Kinsa kani pangalan ani?
7: Noel Estina.
6: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog Mario. District, Davao.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Naapadi ay na.
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
3: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si ato igan?
3: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni ato eh. Kuan, kanang mag-uot ang iyang kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos, ang iyang atay, nagubag-bagyod?
3: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung banagot.
2: Okay, so...
3: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang ang inom. Dili siya makatulog.
2: Okay, igan. So, dako na mo na gasto sa hospital?
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, nakadungo ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatid, yun ako, ampo, unsao naman ako, anya, kung baan na nga, sitig inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos pag pa-check up, unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
3: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya.
2: Okay.
3: Nandun siya ang seafood.
2: Okay.
3: Tapos gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga. O na, nakaitambal nga, all in one. Nitisling ko, kuhan yan. Yung mangka nga pinagpala nga gamot. Moto nga, yung kutisina na ito ni Pang magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo. Oh.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna to nga, kuan ka na naang. Tabang naguna siya kay muhuot may iyang dugan. Mag-isod siya pag inhawa. Pagkainom niya, anak Pastor Dan, hindi. Nagyod muhuot daw iyang dugan. Pag sabuton daw niya nga murag, mag-isod siya pag inhawa. Mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala si Pastor Dan. Hantag ka lang. Wala na kid naguot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakahila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka rin. Dagana ko siya nga. O, nahurot nga. Gara pa, Pastor Dan. Ano siya, bahala na daw. Magkagasto siya na ko ba sa mamaayon ang
2: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin ang imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
3: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan, nga mag-sigarin. Inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
2: okay.
3: Kang mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
3: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa Tagum.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
5: Flavor chili paste.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan?
9: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gangyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: O sa may ato igan?
6: Ako po, iskimo ni ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
6: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
5: Wala.
6: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
5: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
6: Noel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisya.
11: Fuego blend, jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
10: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
12: Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong tangkal na BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chica. Nagtulukad lang, ha? Wala maglapon alibyo. Akong nakalungog sa iyong programa ba? Nagpalit ko BG Max dito sa Lurito.
5: So, nakapalit ka og BG Max, on saan natubo?
12: Dipatuman ako siya. Hindi ka ko sa Lurito, pagpauli, dipatuman ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung panginaw.
5: On saan yung gibati sa lawas, gani?
12: Ubag yung kasing-kasing ba?
5: Ubag, multi-funding sa tuturo, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka og pila kapsula pa yang nainom.
12: Kapsula pa.
5: May yang paminaw. May yang paminaw.
12: Oh, naulian na siya.
5: Ah, naulian na?
12: Hmm.
5: Salamat kayo. Salamat kayo.
13: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na gitna ayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
14: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop. Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Rahaplas po kay aroma na eh.
3: Oh, maugana, ipapalis ko itong pag-ana, ani ka distagum, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
3: Hindi ako pa, naku, nindus niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
2: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngunol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon ay ah.
3: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat kayo.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagkunot mo mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bitimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gapo di kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bitimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya ako kay buhat ipakuanan ko sa akong apong ipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matukan mo sa dili mga isuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo naghihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
2: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend, chili paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, chili paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
9: Naapag yung mga match nga na atong nawok
11: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
9: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Yes, Igan.
15: Magkasimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
14: Okay.
15: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
14: Okay.
15: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella,
14: oh.
15: Tulo ka biton, oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
16: Salamat sa Diyos.
15: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
16: So, aroma herbal oil ka? Igan.
15: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
16: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
15: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
16: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
15: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
16: Okay.
17: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Magkasimo ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang may akong yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat
3: sa Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya Pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay Pastor, salamat po Pastor.
2: Okay.
4: Good morning Pastor, kumatrob ng tawag sa mo Pastor, katong testimony ko ba sa Bigimar, Pastor?
2: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
4: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. At uwi na, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, time, maayong agad na sa imo.
4: Bigimar, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
2: Yes.
4: Mubag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimar, Pastor.
2: Maoba?
4: Tanto, Pastor. Saka butila ang palit dito sa kwan, si butika.
2: Okay.
4: Arto, nubuto siya, Pastor.
2: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto?
4: Oo, oh, nubuto, Pastor. So, wag mo kaurot na, may di ka buwang mong ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong irasyahan, Ginoo.
2: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
4: Oo. God bless you, Pastor.
2: Ah, okay, salamat kayo.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: May good news!
8: Hello! Oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services.
7: Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha. Wala gi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala mare, pagdali nga, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop. Kinsa ni palihog taga-asa?
15: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw diya sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
15: O, nagpakitap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka diya, ingawa, hindi makalakaw?
15: Tulog
2: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kinsa niyong taga sa Paliog?
3: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay, taga sa si Igan Maymay?
3: Taga Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
3: Lang ko Pastor Dan, din sa ano, BG Max, kay nakita yung Pastor Dan nga, gulhol ako ang tutay Pastor Dan, tapos wala ko yung line nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BG Max, kapsul Pastor Dan, ako na kainom.
2: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
3: Bungol ka, ayaw kong tutay Pastor Dan.
2: Ang ngol-ngol.
3: Nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigaw ka sa bungkat. Marat Pastor Dan, duwa ka kapsula. Inom.
2: Okay. So, imong gibati nga, ngol-ngol imong nga tutoy mo, inom kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
3: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayong Pastor Dan, nga natukulong sang. Tapos, moto kong gibati, Pastor Dan, inom isa ka kapsula, ayun.
2: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
3: Salamat.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
7: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
8: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
2: Yes, Igan.
1: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa
1: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mao haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, matag-hamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Happy anniversary.
10: I love you. So
9: akong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di pa.
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Isa po na kong manghodron. Na-stroke siya. So, gainan ako siya nga, palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang yung gumaloyan nang. Wala yun siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wag yun siya muunsag, gumikan sa bijimat. Busa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo natong lawas ang bijimak yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niyon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bijimak natingala sila na pag inom na ko sa bijimak nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayo to siya. So, masalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko. Taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nag-guide kan mo. So, thank you.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usab mabuhi o ban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan?
14: 90s

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no,
4: accessible o affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kagada mulog ni Pastor Dan. Ang testimony ay kubalin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max. Maayog ikinis sa kong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan, baka nang nabughat ko. Saan ako kasi mana naglubog? Niya naman ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko.
1: Okay. Niya
2: mamagi ko naulian Pastor. Niya naman ni si mamaliti. Niya naman siya nga pag-inom og BG Max. Niya nakuan ko sa iya, nangutan ko sa iya ha, mga napulo ka buo. Ako ginang gidua-dua Pastor, buntag, uto, hapon. Tapos naulian man ko Pastor. Mo nakaingon jud ko nga maayog ni BG Max, gikuan ginisog, ipanalanginan ginisog sa Ginoo Pastor Dan. Nako pasalamat ani BG Max.
1: O si Ato Igan, Alex.
3: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsamad mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom?
3: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
3: 5 ka buo.
1: Okay.
3: Diwan ka buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Numero 1 sa balita.
5: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Oh! 98.5

0: 98.5.
1: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
5: Okay.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
2: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: May buntag para ilalangga kasi ngalan?
9: Na
8: hospital ka lang ga?
9: Ako dahil sa bata napipipipi sa hospital.
8: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
9: Nakuma.
8: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
9: Nadaan sa computer.
8: Ah, sa sige ni mo dula sa computer, nakumatos ka?
9: Oo.
8: So, sa dahil itabo?
9: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
8: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
9: Pulo kaadlaw.
8: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
9: Oo.
8: So, likay nagdulag computer?
9: Dili na.
8: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
9: Salamat, Pastor.
8: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Mo. 98.5.

Ikaw ba dun ay gasa? Iksuna't imana ka na.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Mina dalagod ng Dios tungod lamang kanimo Dios may paglaom nga dala matag adlaw nga moabot. Maay buntag mga pinangga nato mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang nga Musika. Dalay ko ng Dios, salamat sa Ginoo, laing adlaw na pod. Magbanoban kita mga pinangga nato mga kaibigan. Banoban ta sulod sa usa ka oras og tunga sa programang Pinagpalang Musika. O ako nang naot nga sama sa daandan mga kaibigan, alam mo di karon nagpaabot na sa itong pagsugod. O salamat ni Adto nga tanan nga nakasignify na nga karon na minaw na. Nag-signify ka na ito, pinagi sa pag-comment sa itong Facebook Live. Anda na po da, sa sulod sa usa ka oras og tunga sa pag-uban ka na ko. Sa pagkamarandong sa balaang presensya sa Dios, sa pag-uban ka na ko, sa pagpasalamat sa Ginoo. Pagsibaw pagdahig kaniya samtang kita magpaminaw og mga awiting makalangit og labaw sa tanan ang buhing balaang pulong sa Dios mga kaibigan mga kaigsoonan ko og sama sa atong ginasulti kanunay pagkaninot igsoon sa dili pa ta may mong busy karong adlaw sa dili pa kita mag-adto sa atong importante mga lakaw o di ba ka sa dili pa kita mag-adto sa atong mga trabaho magabuhat sa atong mga adlo-adlang bulaton. Nindot nga itong mauna ang Diyos. Matod pa sa walang pulong sa Diyos, makita niya sa Matthew 6.33. Una ninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos niyang pagkamatarong o yang igatag ang atong mga gikinanglan. Bosa Osmond ko, welcome, welcome mga kaibigan, mga kaigsuunan sa programang Pinagpalang Musika o dalay ko ng Diyos. So, sa kanindot nga panahon yung gihatag ka na ito, kamusta mga igan? Na mga lugar nga sa gihapon nag-ulan. Luyo aning nga taginit ka panahon, alang ka na ko, ulan sa panalangin mga kaibigan ko. Adlaw nga hibis karon o gapit sa city na. At nakauban kahapon sila ni Pastor Nick Obante o si Pastor Tim Langgahid. Supposedly karong adlaw ang ilang programa. Apan nakikiswap na kahapon kay ang akong location kahapon igsoon dili kay mayong signal o gakaroon na sa gihapon nata din sa Davao mga kaibigan o napo din si Pastor Nick kay gabiin mo ang last vigil sa usa ka alagad sa Diyos nga ni Panaw Bishop Hurley Montes mga kaibigan. Ang last vigil o lubong karon. Mao nga tungod kay out of town sila ni Pastor Nick. Mao nga sila programa kahapon. O kita ba doon mga igan? Kay bisan tuod out of town ta pero bit-bit man ako na ako mga gamit para bisag asa ko mga programa kahapon ng yun. Medyo lisod kay programa kahapon. Lahi akong location kahapon although na ako din sa Davao kahapon pero lahi nga location ang atong natulugan kagabi. Atong oras mga kaibigan, 9 minutos makalipas alas 4. Ang numero nga atong ginagamit nga asong pwede makapabot og minsay mga kaibigan ko. Maong numero nga 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Og malipay kay ko mga kaibigan nga mga siren nga naminaw mo. Pinagi sa inyong pag-text gani ka nato. O niya, isulti kung first time mo naminaw, malipay kung masulti ninyo kung asa mo napit naminaw, o gataga-asa mo, balago wala, pwede po na ipangalan, balago ay apelido, depende ninyo, no, depende ninyo. May buntag kang Erlina Garcia, day, may buntag di akanimo. Amusab kang kaibigang Nilsi Pasili, Pasili Nilsi, may buntag. Nadiha sa Bugnang Dapit sa Malaybalay, I mean sa Talakag. Morning pasudan, ugrit na ko ako nga. Happy birthday, Mercy. Happy birthday ni Igan Mercy day karon. Happy, happy birthday kaibigang Mercy. Tagnuay. Akong Diyos.
isang kang kaibigang pasilinelse. Good morning to Rota Rosario Arcarte. Boy, mga igana, gawas aning gawas aning atong Facebook Live. Natay mga listeners, followers, guys, lain mga dapit na usat sa gawas sa nasod, mga OFW kasagaran kanila. Og ako sang i-acknowledging ato mga ati sa akong tanaw din kung kinsa na'y nag-hook up ka na ito karun ng mga partner station na ito makiksuan, makibigan. Og salamat mga partner station na ito nga nag-signify na nga nag-hook up na ang programa Pinagpala Musika diya sa inyong istasyonan.

Naguna ganiya nga nagka-signify nga ni kanato alas 2:59. Naguna ganiya ang 97.9 na Power Radio diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Then gisundan kini sa Metro FM Trento 89.1, 100.7 GSFM Bugka San Fernando Bukidnon, 102.5 King's Radio Natuan Surga del Sur, 94.1 na Radio Camayulianga Surga del Sur, ang 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surga del Sur, DXMC 90.7 Yululan FM Pangantukad Bukidnon, 98.1 na Barangay Radio Bislig City mga kaibigan, then mausab ang My Radio 98.6 Kalamba Misamis Occidental, 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur, 100.5 Chel FM Kabanglasan, 96.5 Big Light Radio Kibawi Bukidnon, og ang Heart FM 89.3 ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon, 91.5 Freedom Radio Iligan City, 104.9 Real Beat Radio Hingog City, og ang atong bagong partner station diha sa Butuan City, naglanog-lanog diha sa maong Dakbayan, og dagamagdapit diha sa Agusan del Norte o Agusan del Sur, maabot ang signal sa 93.9 Sunshine Radio. Naimutan diha sa Butuan City, mga kaibigan. 97.3 Bless FM Malinaw Kalilangan Bukidnon, og ang 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, 95.1 na My FM Radio Sapol Digo City, 102.3 Metro FM asan ni Rosario siguro ni. Anyway, mausab ang DXGA Claver 91.1 Claver Surigao del Norte, 95.5 GT FM Lambunao Iloilo. Nakawk up na ka na to, mga kaibigan, og salamat kayong tanan mga tipamati tasong programa dira sa Iloilo nga bisan tuod ang aton ginagamit diring pinulungan halos Cebuano. Pero nalipay ko ang ato mga Iligaynon speaking mga kauturan dira sa Lambunao, gapamati sa atong programa Pinagpalang Musika pinaagi sa 95.5 GT FM Lambunao Iloilo, 90.1 Enfidit Radio Tandag City, Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Aoga, di usap mga kaibigan sa 94.5 Big FM Davao Region. 103.1 Radyo Bandera, North Santo City. Aoga, usap mga kaibigan, ang ato partner station diha sa Kinapawan, ang Radyo Bandera, 96.7. Ninety 91.9 na Radyo Rapido Mati City, og ang 88.5 Flash FM San Francisco San del Sur, 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur, Radyo Bandera Talibon Bohol, og ang 104.0 DXMCS FM Waolana del Sur, si 102.1 FM Kagwaita Surga del Sur, pa ang Metro FM Prosperidad. Amusta ang Radyo Bandera, Radyo Kaibigan, diya sa Lagindingan.

0: Salamat mga partner station sa pag-signifying ani kanato. Good morning to kaibigang Atina.
1: May kasiguruhan ang kinabuhi ko.
0: Bautista Ayuban of Davao City. Yes, ano?

Francisco Yanong, maayong buntag di kanimo. Thank you for watching. Thank you for listening. Raquel Sabero, maayong buntag o kaibigan Lucinda Pangilan. Matod pa niya, good morning, mahal namong pasudan. Salamat sa Ginoong sa maulan ng kabuntagon. Kusog ulan diri, to God be the glory. Salamat sa Ginoo. Kusog ulan dito sa Malungon, Sarangani Province. Salamat, salamat kay sa Ginoo. Murag sa ako nabawaan, ubay-ubay ang mga lugar nga gipang ulan, mga kaibigan. O salamat sa Ginoo. Sa ulan. Gihatag sa mga dapit luyo aning ting-init nga panahon. Rosalina Mariano Pante o kaibigan at Lord na Ibkas o kalilangan maayong buntag, maayong pagpaminaw. Good morning to Crisilda Daog Romo. Mauto'y pinakauna ganyang nga naka-comment sa itong Facebook Live. Salamat Igan Chris, kamusta mong tanan diha? Kamusta po si Gian? Nagwa ko kabantay nga nag-comment sa din eh. Anyway, iganil-nil kagat-kagat, milba bas gala usab atong usas mga kolektor diya sa hingoog, may buntag kayong tanan diya. Matod pa niya, good morning, Pasudan, watching diri sa Saan Kabanglasan, bukid noon ni ako karun diri, Pastor. Uy, natin ka diha. Ikan sa hingoog, igan milba bas gala. Kay Ramos o Bacota Bato City, maayong pagpaminaw. O kang Arlene Cabrillas Amar. Diha sa Barangay Virita, Malaybalay City. Lita Lips, Awayan Ipi. Good morning, Pasulan. Ako pasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo. Nga rika na mo. Sa mga grasya, ilabi na sa ang grasya sa kinabuhi aron makapadayon ako sa pagpangalagad kaniya. Thanks Pasudan o God bless. Salamat, salamat din kayo. Mag-ampo ta makiksunan kaya itong oras karon. 12 minutos na. Grabe kapaspas mo na itong oras. Ha. Mapasalamat na ko o Diyos na nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Kauban sa libuang tipaminawan ng mga programa pinagpala musika. Daghang nagsalamat Ginoo sa imong pag-uban ka na mo sa tibok milabayng adlaw o bisan patibok gabi na mong pagpaulay. O salamat sa laing adlaw ang imong gatag ka na mo. Adlaw nga nagdala na po't kini o gabagong paglaom. Paglaom kay ang Diyos ng labing gamahan ng satanan mo yung among kauban. O salamat tungod kay ikaw ang Diyos nga labing gamanan sa tanan, Diyos nga pagkausap. Diyos nga mo kanyadto, karunog sa maabot. Huwag sama ka nimo. Halang doon nga Diyos. Puno sa gugma o puno sa grasya. Diyos nga mo'y naghatag ka na mo o kahigayunan nga aning sa'yo sa buntag makamata kami o magkasugod ni mong adlaw pinagis pag-una ka ni mo. Salamat Ginoong nga hangtod karon anya kami nagpabiling buhi. Although na iban ka na mo ang adunay minahal sa kinabuhin ni Panaw apan sa gihapon pa sa labaton kami kay anya kami buhi. Buhi aron padayon kami magaday ka sa iyong buhing o bala ang pangalan Ginoo. O salamat nga gawas nun gihapon kami nga magkahimo ni maong programa o gilamang basta programa kundili magkahimo sa pagpasalamat pagdayo pagsimba ka ni mo samtang kami magapaminaw aning mga awiti makalangit o sa iyong bala ang pulong Ginoo. O kanimo akong gitugyan ang tanan akong gila o Diyos nga sa akong pag-ako doon ay mga limitasyon. O nga kung kaalam kay balong, kulang. Agad niyang tanan kawang kung walay panalangin yung nagikan kanimo. Busa sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagdool. Langit nung kaalaman

Akan ako yung mga lagad o yung mga pagdiyo ko Diyos labaw sa tanan manakan ako. O gamatag minsay nga mga bati karoon mga kapakinig luna sa mga kasing-kasing sa tanan nga namin o. Ang masabtan gino ang minsay. Aron kaming tanan maandam sa posibleng pagkitabo sa mong kinabuhi. O padayon kami magasubay sa dalan nga mao ang kamatuoran o wailain kung ikaw mismo gino Jesu Kristo. Salamat o Diyos. Pantay matagusa ka na mo. Panalipli ang matagusa labi ka ito nagabiyayin mga oras sa padulong sa mga putanti malakaw. Sama sa mga dipaseroan ng mga sakyanan o mga pribadong sakyanan na biyahe karong orasa, panalipdi sila Ginoo. Apil ng mga OFW, bantay silang tanan o Diyos. God salamat o gakanin mo kaya mga gitugyan ng tanan. Apasalamat o nagmalipayon. Sa pangalan ni Kristo Isus, gamong Ginoo, maluluwas gamong kining tanan.

Amen. Salamat sa Diyos. Ikaw lang akong igugmaon, ikaw lang akong simbahon. Ako nang inautigsoon mo kanin mga pag-ampog awit ning sa iyo sa kamuntagon, kaibigan. Wow, salamat sa Diyos. Atong oras, mga kaibigan, 29 minutos makalipas alas 4.

0: Amen, ikaw ang Alpha.
1: Ikaw ang Omega.
0: Ang Omega.
1: Ikaw ang kasaligan. Sa walay
0: ang sinugdanan o katapusan, kasaligan nga Diyos.
1: Ikaw ang

Emeno Diyos, hari ka sa kinabuhi ko. Atong oras mga kaigsuonan, oras na sa atong pagbasa balaang purong sa Diyos. Ato kaya tangan, ang importante kayong pagbayin sa itong programa.

Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios nga may atong pamalandungan karon. Oga, mga kaibigan, ako mong gitapit sa pag-abrit ng Biblia, makita sa libro Santiago. Temporaryo nga atong biyaan sa ang libro sa buhat nga may atong gisiri sa pagbasa, mga kaibigan. Oga, sa karon ato sa ta, mga kaibigan, din sa libro sa Santiago or Book of James, alang sa atong anubong pamalandong mga kaigsunan, mga kaibigan. Gibati na ako nga i-share kini mo nga parte sa balaang pulong sa Dios. Alang ka na ako. Minsay nga atong dapat madungog isip painundom ka na ito, mga kaigsunan, may tungod sa atong kinabuhi ng kalibutan. Kung nun sa ba, kataas ang atong kinabuhi. Isip usa ka refleksyon ni Soon aning atong kaibigang ni Panaw. Actually, kini si Bishia pa Montes of Davao City. Usa kini kaaktibong membro sa kaibigan. Oga. Maong rason nga mo adto magyunta ko gabi, kaso medyo alangay na putgay ko. Iniwin ako to naman si Pastor Nick. Og ni tunol po sa itong hinabang isip po sa kamimbro, aktibong membro sa kaibigan. So si Pastor Nick mo ay nag-represent ka na to. Ang tanang mga evangelical bishop sa Mindanao, na-organize ni sila mga kaibigan. Og si Pastor Nick, ang atong vice president sa kaibigan, usa ka aktibo kini siyang katambong sa matag meeting.

0: Atong basahon karon ang makita din ni sa libro Santiago kapitulo 4. Atong basahon lamang ang duha ka mabersikulo. Matud pa sa balaang pulong sa Dios. Bersikulo 14 o bersikulo 15. Santiago 4 or James chapter 4, 14 and 15. Ang tinuod, wala gani kamo masayod kung unsa ang mitabo kaninyo ugma. Kaya nga itong kinabuhi sama lang sa gabon nga makita karon o sa dili madugay, mawala. Mahinoon kini ang angay ninyong isulti kung itugot sa Ginoo o buhi pa kami, mao kini o mao kana ang among buhaton. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, mga kaibigan. Naay panahon nga ato na kining tan-aw kay ato mga series kining libro sa Santiago or Book of James. Pero karon igsuon atong tugutan ang Dios pag-exulti ka nato sa langi gayon. Aning usa ka maimportante kaayong mensahe nga dapat madunguga nato karon mga kaigsuonan, mga kaibigan. Life is like a before. Ang kinabuhi matud pa dini sama sa usa kagabon. Usa sa mga pulong nga Cebuano nga kasagarang gamiton labi na pagtuo ka sa Bohol kanang pulong nga puhon. Murag aduna gyapoy gagamit nga puhon pero dili gi kaayo sama sa taga Bohol. Ang Bohol magudigsuon ang ato mga kaibigang o makaigsuon ang Bulanon kanunay gid nila gamiton ang pulong nga puhon. Naunsa may buti pasabot aning puhon nga pulong? Kung imong sabton pag-ayo ang pinakong teksto sa maong polo nga puhon, implies igsoon nga kung itugot sa Dios. Ikaduwa, dili na to sure kung may tabo ba o dili. Muna kung mag-isorya nga bubisita ko ninyo, puhon. Muadto kong Manila, puhon. Muadto ko og Surigao, puhon. Pag adunay puhon, timaan igsoon nga kana kung itugot sa Dios, if the Lord will open the door, munang puhon. Siguro kung si Bano pa, si General MacArthur, mingon siya nga, I will come again, puhon. Kaya mga implication siya ang pagsulti, I shall return. Kaya matod pa ang maggamit kag I will o I shall, aduna na kinalahi. Pamingon kag I shall, dili ka 100% nga sure nga magkabalik yun. Sumaho ang gigamit ni General MacArthur is I shall return. So kung isinibuano, mingon siya nga, mabalik ko Pilipinas, puhon. Ang tinuod igsoon, managisulti sa versikulo 15, mawinoon kini ang angay ninyong isulti kung itugot sa Ginoo o buhi pa kami, mao kini o mao ka na ang among buhaton kung itugot sa Ginoo o kung buhi pa kami. Ang tinuod dagang kanato nagplano o nindot nga plano o di daotan igsoon nga magbuhat og plano gani ato manangi tun-an dini nga dapat ang matag sa kanato aduna gitay plano sa tong kinabuhi og isip sa Kristiyanon magsita og goal kay kining atong goal mao ni atong motivating factor igsoon sa pagbadayon kay naman tay gipangandoy nga atong kabuton. In the spiritual realm igsoon ang atong yung pinaka plano ang atong final destiny that will be with the Lord someday. Nasulting atong pangandoy, makasulod kita sa langit sa ginarian sa Dios. Maong tungod kay mo ni atong pangandoy, so atong mga lakang dapat may subay padulong adto sa langit nga atong atuan. So, ang atong mga paningkamot tinguha should be in line sa atong gusto atuan makisunan. Og akong giingon po kaniadto nga ang atong ugma mo depende kun unsa kita karon. Tatsulti, kun unsang desisyon nga imong buhaton karon, o ang atong kaugmaon mo depende sa desisyon nga atong pagabuhaton karon. O ang atong atuanan mo depende kun unsang dala na imong gisubay. So anak importante ang goal o ang imong plano sa imong kinabuhi. So di daotan magbatog plano pero igsoon timan ikining tanan. Dagan nagplano pero dagan na wa makabot tungod kay wa na sila ni abot sa ang ilang kinabuhi sa maong giplano nila magkaybe magigsoonan. Kung magigsoon kita sa mga kalibutan ng butang. Pero ang importante mga kaibigan magigsoonan ang espirituanong plano nato asa ta padulong kung maabot ang adlaw makuhaon kita sa Dios. Akong punto, kining kamatayon kay usa man kining realidad dapat ato kining pangandaman. O ang atong plano dapat ni subay igsuon kung asa padulong ang atong kalag ini kamatay nato. Kay sa gusto ni mog sa dili moabot ang adlaw nga kita mobiya ning kalibutan. So, ang pagtuon mo kini, ang kamatayon o sa realidad. Ikaduwa, ang kamatayon dili ubawan kung ano sa akin eh, may tabungan ni kanato. Namatod ang tinuod, wala gani ikaw masay kung unsa ang may tabo kaninyo ugma, kaya ang atong kinabuhi sama lang sa gabon nga makita karon o dili, sa dili madugay mawala. Naman ang gabon ni Xun. Yung makita. O di ba kaaso? O di ba kaalikabok ka naglupad sa kanginan? Imo makita karon na adiha. Pero pagkatataod mawala kini siya, ana usab ang kinabuhi sa tao sama sa gabon makita karon apan sa di madugay mawala kini. It will vanish, it will disappear. Subuhi ta karon igsuon pero posible mawala ko ning kalibutan o mawala ta ning kalibutan og di ni madalag simba ko. Mabita tong istorya igsoon nga ako naisgutan din ni kining usag ka atuloy pasiaw pero adoy kamaturan nga sa usag kuno ka adoy kong tinuod ba gini pero posible tinuod sa usag kuno ka lugar nga adoy sementeryo sa maong sementeryo nakabutang ang maong pulong sa usag ka gitawag nga arko kanang arko igsoon kanang murag mo iganaan murag na igit tapos na arko si taas nga nakabutang unya ang tanan nga musulod sa maong bilang maong kanang sementeryo makabasa ang nakasuwat didto nga pinulungan kay matuba didto daw ni sa Negros nakaingon dito ako karon ugma ikaw duman nga kung si Bano pa ako karon ugma ikaw nasad og di na madalag simba ko makigsuonan kay ang tinuod daghan naglubong nga sudod adlaw sa napoy gilubong. Now, ang implication sa maong pulong, sa gusto sa dili, time will come, muabot ang kalibutan. Life is getting short, mga kaibigan ko. Ang kinabuhi sa tao, gagkaubos, gagkadubo, gagkanubo, o magisulti, ang implication sama sa gabon, igsoon, mawala kita ng kalibutan. Mao ako aduna man kay panimbasog paningkamot karong panahon gikabisihan dapat igsoon appeal sa imong programa ang imong kabisihan appeal ang programa ang plano alang sa imong kaluwasan o alang sa imong gitawag-to nga eternal destiny. So tungod niini mao kini ang angay ninyong isulti kun itugot sa Ginoo og buhi pa kami mao kini mao kana ang among buhaton. Igsoon sa lipan ako kiniipadayon. Matod pa ni David, murag na sa Psalms mga kaibigan. Nag-ingon siya, o naasa mo nga siya sa 1 Samuel, Presidente ni Sultiani, nga ang distansya sa kinabuhi o kamatayin o sa lamang katikang. Osbon ko, the distance between life and death is only a step. O sa lamang katikang. Mao na nga ang implication, buhi na karon pero ugma, posible nga wa na ta. Ayaw salig sa atong maipang lawas. Kaya na iwan ko na ala, nakita pa na ko ito kahapon, maay man ito lawas, pero nganong namatay man? Kaya lagi ang kinabuhi sa tao o kamatayin o sa lamang katikang ang distansya ni ini, mga kaibigan makiksuunan. Ani kanubo ang kinabuhi sa tao? Ani ang kinabuhi sa tao? Perting nubo argid ay. Ang kinabuhi sa tao, mga kaibigan makiksuunan, kaysama kini siya sa gabon. Huwag na apoy mabritsikulo nga, sama sa bulak. Nga nindot karon pero ugma malarag kini. Now, igsoon, part sa wali sa atong kaibigang bishop nga ni Panaw, nga ilubong karong adlawa, nga tua si Pastor Nick gagabi. Akong atong paminawon kining part sa iyang wali, I hope nga kanang madungog na ito ni Ikson o pamalandong ipaayo, paminawa kining maong wali sa maong bishop nga ilubong karon, no? Iya kining minsay, magkaibigan. Ato pinaw kining minsay.
1: Time is short. Kung nabitota ako, sa diha nga naanak kong edad, murag kamubo na lang sa panahon. So, whether we like it or not, that is a fact. Ang atong kinabuhi, ang atong time nining kalibutan na mubo ra kaayo igsuon. Mubo ang panahon, unya wa pagi siguro kung unsay mahitabo kanato. As we live here on earth, we have so many questions. Now, gini nga pangutan na why there are events, there are happenings in our lives that we don't know the answer. Nga naman, Pastor, nga naman, nga naman nga namatay siya, nga naman nga siya man, nga nung ako man, you know, nga nung nga faithful man ang tako ng alagad sa Ginoo, nga naman. Most of the time, ang akong tubag, I don't know. I don't pretend to know everything. I don't pretend to know the reason why things are happening. Ang tanawon kining verse, dunay tulo ka part sa life. Life appears, and then next for a little while, and then vanish away. Wa ka kahibaw kung kanus aka kuhaon sa Ginoo. Kanus aka mamatay. Mamatay ka, for example, next month ako mamatay, magbinuotan na gigo kay karon. Di ba? Maniniguro na gigo kayo karon kay mawa na kuning kalibutan na. But unfortunately, we don't know what will happen to us tomorrow. We don't know when we will vanish away or disappear ni kalibutan na. We are just here on earth for a little while. So what will we do with that little while? Itong himuon, igsuon, let us do the will of God. And what is the will of God? God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Time is short.
0: Mga kaibigan, ito nadungog ang minsay sa usak alagad sa Diyos nga may panaw, ilubong karon o karong adlaw ang iyang lubong. Pakataom sa minsay nga napinundom, siya mismo ay nagwali. Life is short, matod pa niya. Og, matod pa niya tulo kabutang. Life appears, ato pa na ang kinabuhi. Then, yun na for a while, nadiya, but it will vanish sa di madugay. Mawala. So, ang iyang hagit, tungod ingon ani ang kinabuhi sa tao, nga di man kita madugay. Ano ba niya? Samtang katas ang panahon, mabati niya nga murag. Gakanubo, gakaubos, gakanubo na yun ang kinabuhi. O ga, ang importante, atong buhaton ang kabuton sa Diyos sa atong kinabuhi. O kung sa kabuton sa Diyos, mao nga, ingon diya, God is not willing that anyone should perish, but all must come to repentance. Kago atong sabton pag-ayo ang Dios, dili buot na usa kanatong malaglag. Dili buot sa Dios usa kanatong muadtog impierno. Dili buot ang Dios nga matag-usa usa kanato nga mag-antos unya maghilak sa walay katapusan ngadto sa linaw nga kalayo. Apan ang buot sa Dios, this is his will, nga matag-usa kanato will come into repentance. Kana maginulsol sa mga sala. Kaya ang paginulsol, igsoon mo ang pagtalikod sa itong mga sala o kalapasan. O ang pagtugyan sa itong kinabuhi kang Kristo Jesus. O maangko nato ang kinabuhi ng likatapusan. Nga bisan tuod, mubiya kita ng kalibutan sa panahon nga wa nato matag-an kong kanusa. Wa kita'y angay kadlukan. Wa kita'y angay kabalakan. Kaya diya sa Diyos igsoon, adunamay kasiguruhan. Matod pa ni David sa Psalms 90 verse 12. Pasabtang kami nga mubo lang ang among kinabuhi. Aron mahimo kaming malamon sa among pagkinabuhi. Ginoo, matod pa ni Haring David, usa ka hari. Pero sa Ginoo, pasabta kami, pasabta ako. That life is short. Nga mubo rang kinabuhi aron mahimo akong malamon nga kung atong sabton pag-ayo ang iyang pinakapunto, aron masayod ako kung unsaon pagkinabuhi matarong sa mga tubangan. Kay mubo ra ang kinabuhi sa tao. Mubo ra ang among kinabuhi. Igsoon matud pa. Gibutangan sa Dios og katapusan ang kinabuhi sa tao. Na bersikulo 5, Psalms 90. Gibutangan mo o katapusan ng among kinabuhi. Sama kini sa damgo o sa sagbot, nga muturok o mutubo, inig kabuntag, apan pagkahapon, malaya kini o mamatay. O nga ayaging tanggod, pagpasigabo. Dili at tutugutan ang kasing-kasing o espiritong mapasigarabuhon, may maghari igsoon. Mamanibot ipasabot niyo rin o. In verse 13 sa James, nga itong ibasa ganiya, chapter 4, book of James, Santiago, chapter 4, pamati ka mo, mato din eh. Kamu nga nag-ingon karon og ugma mo adto kami sa usa ka syudad, og dito kami mapuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami og magtigom og daghang kwarta. Magnegosyo kami og magtigom og daghang kwarta. So, di man na dautan, actually. Di dautan. Pero ang problema, kung dili kabahin ang Diyos sa imong plano. Kanang imo nahuna, pagbatani mo sa buntag, kwarta, trabaho, lakaw, o guban pa, uma, tanom, hayop, mo'y nasa imo nahuna. Mo nga di ka na kapamalandong sa presensya sa Diyos kasi itong pagbata at itong nahuna ang panginabuhan. So, di dautan, maningkamot ka sa pagkinabuhi. Pero kung mauna lang gid na ang nag-occupy sa mong kasing-kasing matag-adlaw pagmatani mo, gikan pagtulog, una-una, trabaho, pagbata, trabaho, wa na ang Ginoo. Maningingon diha, muadto ko sa kasyudad, dito kami magpuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami o magtigo mo daghang kwarta. Then in verse 14 ang tinood, wala gani ka umasay kung noon sa may tabo kaninyo ugma. Kaya nga itong kinisama lang sa gabon nga makita karon og sa dili madugay mawala. Unsa ni mo na minaguan? Ito ingon nga, unyan ako malagad, pastor, sa Ginoo, pag tinood ni siya. Nga, nadungugin ako, unyan ako mga lagad sa Ginoo, pastor, pag mag-ulon ako kwarta. Nga, ang iyang punto nga, kung dagdag siya kwarta, pag madato na siya, di at siya mga lagat sa gito, pero ang problema, ang maong tawig soon ni panaw na. Huwag niya abot sa punto ang magkaulong sa kwarta. Although, nakita na ko nga napanalanginan siya na siya mga sakyanan. Pero bisag usas siya sa kanag sunuha siya madala. O niya sa pangando niya mga lagat sa Diyos, pero o niya na kung magkaulong siya kwarta, iyang unlan kwarta na. Huwag siya kabuti ha. Kaya ang kinabuhi sa tao, nubo ramang ingon diya, ginopasabda ako. Nga nubo ramang kinabuhi ako, mahimong maalamon sa pagkinabuhi ni ini. O, matubahin ng dumi, o Ginoo, kung unsa ka mubo ang kinabuhi sa tao, imdumi nga gihimo mo ang tao nga may kamatayon, Kinsa ba ang tao nga dili mamatay? Kinsang tawana ang makalikay sa kamatayon? Makita sa Psalms 89 verse 47, mga kaibigan. So ako nang hinaw, tigson. Akarong adlawa, di magid nato mabawaan sa mga posibleng pagkitabos ng kinabuhi. Pero usa ka butang ako gidependuman kanunay, ang kamatayon dili angay kadlukan, ato lang kini pangandaman. Matud pa ni Prophet Amos, that is makita sa Amos 4:12, pagpangandam kamo sa pagatubang sa inyong Dios, prepare to meet your God. Ang pagpangandam dili ugma kung dili karon. O matong gisulti ni Bishop nga ilubong karong adlaw, life is short. Wa man to siya magdamig suon nga mamatay siya. Life is short. Nakadabawaan nga pastor, nagwalis siya sa namatyan. Og samtang gawalis siya sa namatyan, igsuon giyatake siya kay blood, og diha namatay po siya. Life is short. Ako, salamat na ganagampo ka nako nga miingon pas Ginoo, lugway ang kinaboy ni pastoran, og salamat sa pagampo. Pero igsoon, dili gyapon ko makagarantiya nga mataas ang atong kinaboy, although nagampo ta Ginoo, lugway ang kinaboy atong pagampo. Kay gusto pa kita mga lagad kaniya, pinagis pagserbisyo sa katawhan, pinagis sa grupo sa kaibigan, og bisan pa sa bang ministry nga gisalig sa Dios kani kanato. Pero igsoon, ang Dios lang gid nasayod sa tanan kung unsa ang mas labing maayo kanato, o siya nasayod kung asa na tataman ning kalibutan, mga kaibigan, magigsoonan. So, unsa may implication na ni? Panginabuhi para kang Kristo, matud pa ni Pablo. Philippians 1:21. Alang kanako ang panginabuhi para kang Kristo o sa akong kamatayon, may mo kining dakong kadaogan. Igson, kamusta imong kitabuhi? Kamusta imong mga lakang? Asa ba patulong? Timan eh, kung sa karon, mao na ugma. Kung sa isa, dala ni mong gisubay karon, o sa klaseng kitabuhi mong kinabuhi, dako ka na siyag kay muan para sa iyong padulungan. Ako pag-ampo, nga samtang buhi pa kita, at walagaran ng Diyos. Kay wata masayod kung ang tutkanos alanta. Ang kinabuhi sa tao, nubura. Kakanubu kini. Og time will come. Og di ni madalag simba ko. Mubiya taning kalibutan. Nga bisa gamay, wata mabitbit, wata madala makibigan. Mga importante, ang pagtumas kabuton sa Dios, og usa sa mga kabuton, mao ang pagtalikod sa tumasala og kalapasan. Ang paginulsol, repentance. Og ang paginulsol, mao ang pagtalikod sa tumasala og ang pagsunod sa Dios. O ang pagtugyan sa tong kinabuhi kang Kristo Jesus. Og mangko nato ang kinabuhing walay katapusan, mga kaibigan, mga kiksunan ko. Dalay ko ng Diyos at ang ito mong pag-ampo. Di ba ang tataan ngayon, niini, apan salamat sa Ginoo, nga pinagin ni Kristo Jesus, no? Imuitang ang ngayon, iyatang pasayloon, iyatang hugasan sa masala o kalapasan. Salamat sa Ginoo. At tangi ito ang pag-ampo, mga kaibigan.

0: Lord, ikaw na kailangan to kaniya. O ikaw, Diyos, na sayod ko nun sa iyang balatian. Sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo. Sa usa, kaigsoon, tigpaminawan nga nadiha karon sa barangay Sinawal, Ginsan. Lord, ikaw magatandog sa lawas ni kaibigang Susan. O sa malagrosong pamagi, Ginoo ako nagampo, ihatag kaniya ang kompletong kaayuhan. Right now, sa pangalan ni Jesus. Wala imposible diya kanimo. Kung kinalan siya mo gamit sa produkto ng Vegemax, o pag-ampulor din mo ka ng panalanginan, araw pag-atag kaniya o kompletong kaayuhan. Apan ang pagsalig, o diya sa food supplement, apan diya kanimo Ginoo. God, salamat Lord. O suban pa, nga nagpangbati sa lawas karon o bandi makalakaw, o ban tasog sugar, tasog uric acid, tasog BP, na problema sa kasing-kasing, problema sa tinai, problema sa liog, kanong na'y maglabat ang ulo, problema sa tiyan, o ban ay mayuma. Lord, kunong sa ilang baratian ako nagtoo, wala'y posible kanimo. Tandog ang mga parte sa lawas na ibratian sa mga lagrusong pamaagi Ginoo. Mangko nilang kompletong kayuhan. Salamat, O God. Dalay kong Ginoo sa wala katapusan. Among itugyan kanimo ang tanan karong pasalamatan o balipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ka among ginog maluluwas ka ang pukining tanan. Amen. O Amen. Amen. Dalay ko ng Diyos itong oras, mga kaibigan, karon 13 minutos makalipas ang alas 4, alas 5. Dakit sa mga mensahe, ipabot ni kanato, ibutag 16 na. Salamat kay sa refleksyon. Dalay ko ng Diyos.
1: Sa akong paglakaw sa...
0: Matod pa din yung life is limited. Every day is a gift. God wants us to use our time wisely. True wisdom comes from living with God in mind.
1: Ingon niya,
0: make its day meaningful and purposeful.
1: Usik na.
0: Yes, iganti na, may bunta di kanimo.
1: Wala siya kahibalo nga matag-adlaw. Usa ka bag-ong higayon. Daghan na to ang naghuna-huna nga akong dako ng sala. Wala na'y pasaylo. Na kung layo na ang nalakwan sa kangitnit, dili nakakita o kahayag. Apan paminaw, ang gugma sa Ginoo, dili masukod sa imong kagahap.

0: sa imong pagkapukan.
1: Atong oras, 16 minutos makalipas ang alas 5, naitawag ka na to. Ang yuta sa basta mga pangutana. Itiks lang mga igan, basta mga pangutana ilang tawag kay... Para din na kay kita ma-disturbo din eh.
0: Sa pagpaubos.
1: Pero niya sa itong Mindanao visa headlines mo, dawat tagpatawag.
0: Na di mailhan sa...
1: Itong gusto mag-testimony.
0: Sa kaiso.
1: Thanks Pastor Dan, touch ko sa nais uwali mo.
0: Para sa kasing-kasing nga nag-
1: Life is unpredictable. Dapat prepare ta all the time. Dita may balaan kung saan o takwa o ni Lord. God bless you Pastor Evelyn Margis Esperanza Sultan Kodarata. Pabuntag igan.

0: Good morning, Pastor Dan. Nakarelate ko sa akong nadungog karon sa imong giwali. Kada ko kadlawon gapaminaw sa wali nimo. Akot ni taga-kihari Manolo. Salamat igan akot. Mayong buntag, Pastor Dan. Paampo ko sa asawa sa akong anak na sa Maramag Hospital. Gioperahan sa appendix, Pastor. Ako si Igan Bibi pahala rangki. Uy! Igan Bibi! Yes, Igan.
1: Ayaw kahadlok sa pagpaubos. Ang pag-angkon sa sayop. Dili na timailhan sa kahuyang kundi sa kaiso.
0: Pastor, wala lagi signals namo sa Liangga.
1: Dili sirado pa.
0: Yes, sa Radyo Kamayo, putol-putol sila, unsa man.
1: Duol na.
0: Pastor Dan, good morning sa iyo kaayo ko nagmata mga alas 2:07. Sa kadlawon, nag-atang na ko sa imong programa, pinagpala musika. Dere ko tipaminawan sa 94.5 Big FM Davao Region para magpaminaw ko sa mga nindot kaayong mga awit sa pagdaig sa Dios og magkapaminaw sad ko sa pulong sa Dios maoy pagkaon sa tong kalaga. Salamat ka Igan, salamat igayo, Igan Gingging Obihero diha sa Mongkayo Petrona Station. Salamat din kayo, Igan Gingging, sa pagminaw sa programang Pinagpala Musika.
1: Na naghinulsol, duol na.
0: Morning, Pastor Dan. Daghang salamat sa Ginoo nga iyap akong gitagaan og dugang tuig nga natawhan. Birthday ko karon, Pastor. 68 years na. Mami Beans Amorino, Milaya, wow. Mami Beans, may buntag di ka nimo og happy birthday. May buntag di ka, ma'am, kagawad, mama, ha? Atong koordinator sa kaibigan diha sa Milaya. Ay, good morning, Pastor Dan. Ako ipaampo ang akong apong si Karen, manganak karon nga bulan. Ngaunta nga maayo ang iyang pagpanganak. Kana lang nini ni sa La Pilipina, Tagum City. Yes, ikan nini. Atong oras igsoon karon 20 minutos makalipas ang alas 5.

May buntag kay mo kaibigang Ready Boy o Marihatag. Ising sa umpil, may buntag di kanimo.

mendili pa ulahi ang tanan bo sa duol na kaniya. Natanaw ko karon nimo pastor ni ako ga boarding house diri sa Malibalay from Bibing Abunda. Yes, iganbing. Good morning Pastor Dan, kanindot paminawon sa imong topic karon tinuod yod. Life is short. Nakahilak yod ko pastor tungod sa akong nemduman, tungod sa hinungdan nga wala na hinuon ako natapok akong pamilya. Kay nagayo naman hinuon mi sa akong bana. Pastor ako na lang isalig sa Ginoo ang tanan. Salamat nga na kakanunay nga among madungog. Igo na lang ko magkahilak ka po na basin sigad lang ang mamuhat. O amping na lang tang tanan. Pati po ikaw, Pastor Dan, amping sa matagadlaw. Salamat igan. Salamat igan, igan Ruby. Sinto o may buntadiya kanimo. O salamat usap sa imunda kong gugma para sa buraton sa Diyos. Atong urasig soon karon. 22 minutos na. Grabe ka paspas mo dahil itong oras mga iga, no? Salamat sa tanag-ampo ka na ko. Salamat di kayo. Gani, humanani, igsoon kay kampo manggitang lugway sa isang kinabuhi. Mapunang nga putanting amping punta. O niya, maningkamot nga magka-check up po. So, gani, nakaschedule ko nga magpa-tanan na po

kong uric acid o atong sugar. Kay kumpiyansa ta ba si taas-tag sugar? Mao nang kanunay ko kapacheck up ani so mao nang usually ga inom ko coffee samtang ga programa ko di pero karwa ko mag-inom kay magpa kaya mag ka mag-fast so hindi ka na last 10 gabi huwag ka inom sa tubig gamay kay unya schedule na ko mga 7 to 8 in the morning dapat ma-check akong sugar o kapila akong uric acid. Importante na siya igsoon nga kabahin no sa pag amping no sa atong lawas magkaya mag-igsoonan ko. So igsoon atong oras karon 23 na. May buntag diya kanyang tanan mga iga na to. Salamat sa inyong padayong pagsunod atong program Pinagpala Musika. Inday Lopez Ontua diya ni sa kwan Gabriel Nasong VG Max diya sa ito inyong iga na.

di sa lingig. Ato ning dealers of Vigimax, Igan Inday Lopez untuwa, namang ito'y nag-text, taga-piro, taga-bagangga siya. Medyo at least muna'y pinakadool ka niya. Igan Inday Lopez untuwa kung naakay number tayo, kung number kay Basiga. Natin gusto pala sa itong Vigimax. Nga taga-bagangga.

Dede Molyaneda, may buntag gumayong pagpaminaw. Francisco Yanong, Dadang Nabahadis, Ogin Salas. Jocelyn Barbon, Josephine Atto Tenorio, maayong pagpaminaw diya kanimo.

Amen. May bunta ka ni mo, Mamuing Romero Romero of Jinsan. Auga, ato nga produto ng Vigimax Aroma, available diha kang Mamuing. O sa ito'y ngalan si mong school, Mamuing. Auga, nandiya sila sa Kalumpang. Uhaw ba ito inyo diha, Mamuing, no? Uhaw. Diha na to, no? Available na ito produto ng Vigimax Aroma diha kanila. Roslyn na po, asusab, may buntag diha kanimo. Naminaw sa Uline FM. Manindot, amen, glory to God sa manindot kaminsay sa Diyos, ning kabuntagon, nabati na mo. From Vlagronels, glory to God. Salamat kayo kaibigan Diding Sibog, ang tagiya sa lamiang litso manok di Asawao, na ibran sa Banisilan o Salawagan Kison. Sibog litso manok, pating lamia kayo, igsoon, makapakinamutig ka. Napos na nilaing baligya diya, busa bisita lang mo diya sa Sibog litso manok, magkaibigan kisunan. Sistina Bautista of Davao City, Igantina, salamat kayo. Salamat ug dalay ko ng Diyos. Umusab sa mga Romero family. Salamat kayo Romero family, Mami Ami, kanyong tanan diya, Igana. Mamuing, Raquel. Oga. Si Brad Boy. Oban ni... Libot sa pangalan sa asawa ni Brad Boy. Marie, libot na ako. Padaan ko nila o kuhan ka ng kanang tuna. Salamat din kayo sa lamiang tuna. Fresco kayo gikan Jess Jinsan. Salamat kayo Mami Ami, kanyong tanan diyan, mga Romero family. Olianida family, salamat din kayo. Nakaila ko pastor kay gimingaw ko sa akong mga anak nga tua sa ulaya na pait kaayo ning malayo ta sa mga anak pastor. Kamingaw gyud kaayo from Lantang Valencia Bohol. Igan idna adi mandua magdua.

Kagawad Mayang de Villieres, kagawad din nalang galyo. Bitol and Blacky Lumiston, salamat ikayo. Magkaibigan sa Sungko, salamat igan Bibi. Magkaibigan sa Kulasian, salamat igan. Mga Fox Saturday, salamat ikayo. Igan Maning, kanyang tanan diha, salamat ikayo.

Mga igan, manamilit na ta sa programang Pinagpalang Musika. Salamat yung tanan nga gapabot ug mensahe ni kanato. Kung naatay listener diha sa Butuan City, text mo sa atong numero 09-2771-1211. Sa atong programa sa bagong partner station ang Sunshine Radio. Malipay ko maka-text mo mga igan. Text mo. At least malipay ta masayran nga aduna tay listener sa atong bagong partner station diha. Maayong buntag pasundan. Salamat sa Ginoo kay iapatang gipamata. Amen, no? From Nanay Bibing, diya San Jose, New Corilla, Davao del Norte.

Joliet og Joy J, era il disco di Hassa Tubod, may buntagya kayong tanan na nadya sa Clavier sila na Minaw sa ato partner station diha. Atong station manager diya, Chill FM, Kabanglasan, may buntag. Salamat kayo, manager, sa consistent kapag hook up sa atong programa Pinagpala Musika. Salamat, salamat, salamat kayo, station manager. Yolito Balyado. Bueno, sa kalabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Alma labadan kagat may buntag. Og igan Inday, great ko happy birthday ni Mercy Tagnuway og sa akong pagumangkon Juan Bacolod. Inautagaan pa mugtaas nga kinabuhi. From igan Easter Inday Asilan. Kaibigang Amay Rita may buntag. Good morning, pasunan. Salamat sa pulong sa Diyos. Makaligoon o makadasig ka namong tanan. Salamat, may buntag. Igan Amay, uban igan na bilin Rita. Igan Bin, may buntag di kanimo. Murag na i-meeting ato magkaibigan. Although, paabot kong ma-finalize yun kay manangid pa sa Vinyo. Pero tangin niya, na posibleng meeting sa ato magkaibigan diya sa tungan-tungan. Salamat, Igan Bin. Pastor Bernal, may buntag di kanimo. Ang Josepina Carmona. Og Rosinda Pangilan, sa kalabog ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dananggalio temporaryong manamirit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Dios. Maimbunta kanyong tanan at tangi ang atong Mindanao Visayas Headlines. To God be the glory.

0: Yes, igan.
1: Magsisimoy ni ko pa ti sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, nang siya hubang mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka botol. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mao haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
1: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: No, nganong kataki ang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo ako tuhod kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma herbal oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma herbal oil. Aroma herbal oil. Aroma herbal oil ang pinagpalang lana.
5: Ayong buntag, Pastor.
0: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
5: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
0: Ah, okay. So, kamusta man?
5: Feel na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
0: Oo.
5: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kayo?
0: Oo.
5: Na, musigi apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayog yun akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun nagmulmul ba.
0: Pila pa ka Vigimax imo na inom ato?
5: Naway, Vigimax, nakapalit na akong kuhaan mo, tungwa na akong nakapalit dahil imo akay, nakauna akong palit. Wala okay, akong makaibaw, maani ka,
0: stago. Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul si mong tiil?
5: Oo, nindot na kaya, pangtulog na ako.
0: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na yun.
5: Kuhaan, parang ha? Wag yun nabasin na ako ng ngulmul sa gabi ba?
0: Oo.
5: No, lugar yun ang mayong pagtulog na ako ba kay di na ako ngulmul.

0: Mindanao Visayas Headline.
1: At oras karon alas 5:38.
0: Mindanao Visayas Headline. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, o sa ngalan sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O bandubanta, ang itong dalasays, atong sayron kining pipila ka mabalita at kanato sa produkto ng Vegemax Plus. Produkto ng ilang food supplement, apanay mo kining tambal sa kadaghanan, tungod lagi sa panalangin sa Diyos. O base sa mga testimonies nga di na ginito maihap, napakita kini lalaing sakit ang matagag alibyo, so ato kining giila usab nga halos all in one, mga kaibigan. O sa lamang kaklaseng kapsula, apan daghan ng mga sakit o balatian ang natabangan o tagag alibyo, mga kaibigan ko. Adlaw ang Huwebes karon o gapit sa 7 aning bulan sa Mayo 2025 o 26.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O di na ko maglangan na niya ang luan tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Bukidnon, hubog nga lalaki na nigbas o magtiayon nga pauli lang sa ilang Pinoyanan sa San Fernando, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang top 1 regional most wanted person arrestado tungod sa kasong frustrated murder sa Gipo, Zamboanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kapulisan, atong balitang hiligay ng mga kaibigan, kapulisan nagkumpirmar nga membro sang Termite Gang ang nagsulod sa Bayati Punsyap sa Kalinog, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang uluan tudling sa atong balita, duha ka mga individual nga taga-Barubo na siko pinagi sa baybas sa Maytagbina, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng mga uluan tudling sa atong balita. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Kung usa ka sa naayo o nakaangkod o kaayuan o man kami gamit sa itong produktong Vegemax o di ba ka sa itong aroma, igan, malipay ko kung ipabot ni mo yung mong testimony din ni. Tawag ka, ipabot ang istorya sa kaayuan mo naangkod gamit ang atong produkto Vegemax di ba ka sa atong aroma makikisunan. So, tawag mo o ratix mo. O yan ka itong pangutan na pwede ragid mo, igan mo, text ka na to. Ay lang tawag ito pangutana kung kinarain mo itawag, unya na itawag human sa atong Mindanao Visa Headlines pagka-alasay sa unya pagkauman. So, apan kung importante yun, unya matiksra, itiksra igan ang imong pangutana. Andi ka itong mag-testify, tawag mo ka na to sa numero 0927-71-12-112. 09-27-71-12-112. Ang karon sa detalye sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O natagbukid nun mga kaibigan, ubog nga lalaki nanigbas o magtiayon nga pauli lang sa ilang Pinoyanan sa San Fernando, Bukidnon. Aron hihatag ka na ito ang detalye atong dawato report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Naglusad ang hot pursuit operation ang kapulisan human sa pagpinigbas gagihimo sa usa ka hubog nga lalaki batok sa magdaayon sa Prok 5 Sitio Abihed Barangay Tugop San Fernando Bukidnon pasado alas 5 sa hapon ngadtong Mayo 5, 2026. Gil ang suspect at si Elis Jomar, 40 anyos, gagingong ubos sa impluensya sa ilim ng magkahubog o garmado o sundang sa dihang naitabo ang insidente. Base sa imbestigasyon sa PNP San Fernando, nasugatan sa suspect ang magtiayon nga sila alias George o alias Lynn samtang pauligikan sa ilang umahan. Nasangpot sa panaglalis ang komputasyon, hangtod nga kalit mitigbas ang suspect sa bana nga naigo sa lawas o bukton. Agasawang misulay pagpugong, nasamdan usab sa iyang tudlo o gamot. Human sa panghitabo, isibat ang suspect dalang sundang o hangtod karon wala pa madagpi. Gipagusgan na sa kapulisan ng ilang operasyon aron marag pa ng suspect samtang gimbisigahan pa ang motibo sa maong krimen. Balitang hurod grado sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Grama Plus Herbal Oil. Narugadalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Charmy S. Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Charmy Pahanggin nanukad niya sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Laing balita mga kaibigan, tapuan regional most wanted person arestado tungod sa kasong frustrated mother sa Gipo sa Buanga del Sur. Aron hihatag na to ang detalye at ang duwato ng report ni kaibigan Francis Ralph Limit. Nanukad sa 101.1 Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigan Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Arestado ang usa ka top 1 most wanted person regional level. Alauna 15 hapon, kanito nakalabay ang adlaw, Mayo 5, 2026. Datong dapita sa barangay poblasyon, Gipo sa Buanga del Sur. Ang akusado, usa ka 37 anyos ka lalaki, construction worker o residente sa Sierra Osmeña sa Buanga del Norte. Kinsa nasikop sa hiniusang operatiba sa RCPU9, Gipo's MPS, PITRIU9, Sierra Osmeña MPS, ZNPPO o 53rd Infantry Matapat Battalion, Philippine Army. Ang akusado, gilista, ubos sa Western Mindanao Regional Party Committee, Squad 1, Big Beautiful Country, Guerrilla Front, base sa PSR list para sa second quarter of 2021. Ang pagdakop, gihimo pinagi sa wanan, nag-issue sa RTC Branch 9, Dipolog City. Pinitsahan, kanitong October 21, 2024, alang sa 2 kaihap sa frustrated murder o 2 kaihap sa attempted murder. Nalunay piyansa na magkabat sa 200,000 pesos o 120,000 pesos matag usa. Giserban sa mga gusado o laing warrant of arrest alang sa frustrated murder, nag-issue sa RTC Branch 23. Mulabi sa Buanga del Sur nga pinitsahan kanito Pebrero 1, 2024 nga adunay piyansa nga 200,000 pesos ning kasamtangan anas kustorya sa RSPU9 ang mga suspitsado alang sa tukmang lakang. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Liemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit o Francis Ralph Limit. Ano ka diha sa 101.1 ng Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Ang atong produkto parit sa maong istasyonan with a very special pricing. So on diha sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Ana mo taga Gipo sa istasyonan sa Barangay Radio. Pag namo sa Pagadian City, sulay mo dito sa mga butika. Atong oras karon, 46 minutos makalipas ang 5 katong buot mo tawag kay magtestify. Pwede mo tawag mga kaibigan. Ipaabot ang istorya sa kayuan ni muna ang kunuman kami gamit sa atong produkto nga Vegemax o dibaka sa atong aroma. Ayaw kaula ayaw kahadlok, ipaabot ang istorya sa imong kayuan. Busa tawag din ni mga kaibigan dini sa atong programa. Ang kapsula Exxon Oil ang sulod ani og dili powder. Pwede patulo sa mata. Pwede patulo sa dalungan. Sa mato paso. Ipahid lang mga igan. Onya. Lalaing masakit imong gibati imna. Sa mga buntis, pwede gid siya. Why side effects sa kini purong herbal magsuunan? So pwede sa buntis, pero akong girecommend lang at least 5 months pataas. Kay pwede man gapon no 1 month old nga, I mean 1 month kapag buntis. Pero mas kana mag good 1 month to 3 months igsuon, medyo sensitive kay na siya. Maong atong girecommend igsuon is di lang sa 5 ka bulan. Ang pag-inom 30 minutos sa usa ka oras sa di ka pa mukaon. May pag-inom mga kaibigan sa atong Vegemax Plus. 30 minutos ngadto sa kauras sa imong kaon mo ang pag-inom ni ini, ang nindot ka pag-inom. Anya usa ka testimony sa Libro sa Dawato ng Lang Report. Ubag ang mata atong sayron ang detalye sa maong testimony makabikan.
4: May buntag ni mo diya kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
5: Kada Irinas Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
4: Okay.
5: Nagsalamat ko sa Digimax. Ginoo kay gigamit ang Digimax nga na piskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula akong pagay.
4: Okay, okay. Tapos? At,
5: nag-ubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
4: Oo.
5: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw na ayaw akong mata.
4: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
5: Duha ka nlaw.
4: Tapos, nawala ang iyang pula.
5: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
4: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
5: Okay na.
4: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas. May buntag mo diyan, kaibigan.
6: May buntag, Pastor Dan.
4: Ay yes, akin sa ni og taga-asa.
6: Taga
4: Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
6: Si Villarin ni, pamilyang Villarin o Parayag.
4: Okay, kaibigang LC, kung sa may atong ipabot sa kanginan?
6: Ay, nagpasalamat po sa ang Digimax. Isa may nagpalit anak kay Dugay na po ko. Mga 13 years na, awang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, kung wala na po ng sige, kuhaan sa radyo ng Digimax, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na po, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na sa plato, makalaban ako, nakatimba na po, pagpalit.
4: Mga naman mo?
6: Ang pala ko lakaw, so naara mo sa sulog sa balay.
4: Ah, murag naman ang kagusog?
6: Oo.
4: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
6: Oh, naulian na kong
4: naulian ka.
6: Kusog, nakasimba ko itong naagyan.
4: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
6: Oh, isa ko ka buta. Kumanghod po, isa ka buta. Permanent kami yan yung nagpaminaw sa imuang.
4: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
6: Oh, naami diri sa Uhaw, sa Ginoo, Santo Tito. Bukan dili man may maka kawag o makatext, makachat.
4: So, salamat ikan LC, salamat ikayo.
1: Atong nabati ang duha ka mga testimonies nga nakaangkon og kayuhan human migamit sa atong produkto nga Vegimax. Ang atong Vegimax dili ni pang tao kung dili pang hayop pod kay daghan pod mga hayop pa. Nga nay mga problema o balatian nga naayo. O man sila gipainom sa atong produkto nga Vegimax Plus ang pinagpalang kapsula. 51 minutos makalipas alas 5, katong gusto mo tawag, pwede na mo tawag mga kaibigan, napatay pipila ka minutos na bilin. O ipabot ka na mo ang istorya sa kayo, ayon mo na angkon. Kung nakatawag ka ni Adto, kamusta ka ron? Kung napatay na imong kayo, nagsuon, tawag ka ni Kanato, kato na nga ayo, amping mo, amping. Katong ipangbawal ng pagkaon, likaya na to. Alam niya katong nainom tapos niubos na inyong sugar. Aya kumpiyansa igsoon kay mo taas na po na pag magpasagad na po tas ang pagkaon. Vegimax Plus sa pinagparang kapsula. Makisuunan, napalit kini sa ato mga kaibigan centers o sa ato mga partner stations o sa mga piniling butika. Tanang Bufarco Pharmacy sa Bukidnon, makapalita diya og Vegimax. Diya po sa Quezon, na diha sa Bufarco Pharmacy sa Quezon. Laing balita mga kaibigan. Atong sayron kining balitang hiligay nun.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kapulisan nagkumpirmar nga membro sa nga termite gang ang nagsulod sa Bayati Punsyap sa Kalinog, Iloilo. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
7: Visayas Headlines.
8: Kinkonfirmar ni Police Major Miles Geron, Epe sa Galidong Municipal Police Station nga Termite Gang ang nagsulod kag nangawat sa Sibayati Pawn Shop sa poblasyon Kalinog Lilo sa Abril 27, 2026. Sunog pa kay Geron nga pareho sang pamaagi ang pagransak sa mga suspects sa Termite Gang nga nagransak sa JT Mall sa Pabia, Iloilo. Dugang pa niya nga may isa sa mga suspect nga nagransak sa Pabia ang nagransak man sa Kalinog. Payag man ni Geron nga na-identify na ang apat ka mga suspetsado kag natala na nga pasakaan sang kaso nga robbery sa masunod nga simana. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-agi sa tamburong nga konektado sa shop ang mga kawatan kag nakuha ang ginabanta 2.9 million nga balor sang kwarta kag alas. Ginaproseso na ang mga dokumento agud ma-file ang kaso. Sa ngalan sa Bigmax Plus, sa pinagpalang kapsula, kag aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo, tunog na baskog pa. Ay.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Madamog ni salamat kaibigang Randy Lasa, ano ka diha sa JTFM Lambunao, Iloilo. Taga Iloilo, labi na sa Lambunao, kadtulang kamo sa istasyonan sa JTFM. Kay arat dira, pakita lamang si kaibigang Randy Lasa sa mga istasyonan. Available ato produkto ng Vegemax o Garoma. O katong gusto mag-dealer, text mo sa atong numero at 09-2771-12112. Diba ka, kung dool mo diya sa Valencia, bisita mo diya sa atong kaibigan center, daang opisina sa atong kaibigan na himutang diya sa Alcuino Emporium, first floor na diya ang atong produkto ng Vegemax Aroma. Natay special price para sa itong mga listeners o atong kaibigan na members o sa itong mga dealers. Dito po sa Maramag na punta sa Perimeter Building, mga kaibigan magigsuunan. Natay aroma diya sa Fermer Pharmacy sa Makilala, Fermer Pharmacy, o sa Masuilas Pharmacy sa Mulang, o dito kang kaibigan Toto Gauran sa Barangay F. Cahilo, natay Vigimax o aroma dito. Dyson Store, nasa kilid sa terminal, na mismo sa terminal. Nga kilid yan ay tindahan ka ng doora po sa ilang public CR. Nahimutang ang Dyson Store, available itong produkto ng Vigimax o aroma mga kaibigan. Pag naamo sa Kinapawan City, text mo ka naamo, among ihatag ang contact number ni Kuya Larry. Alang ito ang makatuod sa tindahan nila ni Kuya Larry, mapalit itong produkto ng Vigimax o aroma. Text mo ka na mo, among ihatag yung contact number, mga kaibigan makiksunan. 56 minutos makalipas alas 5. Katapusan ang balita, mga kaibigan.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dua ka mga individual nga taga-Barubo na siko pinagi sa baybas sa Tagbina, Surigao del Sur. Aron ihatag ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez. Nanukad sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
9: Sikop ang duha ka mga individual nga taga Barubo human malampusong gipahigayon ang anti-illegal drugs operation pinaigi sa baybas sa mga personahe sa Tagbina Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Major John Cedric E. Preciado sa Acting Chief of Police uban sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kagahapon pitsa 5 ning bulan sa Mayo 2026 sa oras alauna sa kadlawon sa may puro 4 original barangay poblasyon Tagbina Surigao del Sur nga mao'y hinungdan sa pagkasikop sa usa ka 33 anyos nga tattoo artist og 18 anyos nga lalaki nga estudyante nga parehong residente sa Parok 4B, Barangay Poblasyon Barubo, Surigao del Sur. Nakuagikan sa mga suspek ang usa ka heat cell transparent plastic sachet gado ni sulod nga white crystalline substance sa ginuduhang shabu by bus item. Ug laing upat ka transparent plastic sachet gado ni sulod nga white crystalline substance sa ginuduhang shabu gado ni kinatibok ang gibog aton sa gibanabanang timbang nga usa ka gramo nga nagkantidad sa street value nga 6,800 ka pesos. Ug nakuha usab lakip ang duha ka 1,000 bill isip by bus money ug non-drug items. Ang imbentaryo ug pagmarka sa mga ebidensya gisaksihan sa usa sa mga barangay kagawad og media representative ang tibuok operasyon og pagdakop girecord gamit ang duha ka alternative recording device samtang gipabalo ang mga dinakpan sa ilang makatungod sa konstitusyon sa usa ka pinulungan nga ilang nasabtan man gidala ang mga suspetsado uban ang mga nakonpiska nga mga butang ubos sa kustodiya sa Tagbina Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon og pagpasaka sa tukmang kaso sa paglapas sa Section 5 og 11 og 15 sa Republic Act 165. Gikan sa 105.1 Dixar M Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaldo Nocet Martinez sa ngalan sa Video Max Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
7: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinaldo Nocet Martinez sa nukadya sa Dixar M Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Ang atong produkto palit sa mong istasyonan sa Tagbina sa DXRM, mga kaibigan, pag naamo sa mga goy at tumo sa atong kaibigan center, naimutang diya sa R. Carcelio Street, akilid sa Cap Building, mga kaibigan. Good morning, Pastor Dan. Nahurot na ang aroma diri sa kaibigan center sa Hingoog City. Ikanikang Igan Lisa. Yes, Igan Lisa, taga Hingoog, pabutan niyo kay Murag Ipatadaan Matsiro kahapon. Og aroma ang Hingoog. Watag yung oras sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan sa atong Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamilit o magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
7: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya ne!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasaptay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasaptay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagang kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
11: Fuego Blend Jelly Paste.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
13: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na yun na ayo.
6: Naa pa di ay na!
10: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasaptay signages.
5: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasaptay

0: tayo document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
5: Kapi ka muna.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan nga anniversary, uy.
2: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo po. Oh,
2: bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon na pangapasok.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5. Nun, mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Tug magtakna sa Radyo Kaibigan, mauni adoni. Alas 6:15 sa buntag.
5: Good morning.
4: Baga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga badlongon, labi na ang mga driver. Lo, sa bagay. Ikapa ko na imong ulo, Engineer, gumok ba? Agahi. Gahi! Yun doon. Lison pa ng gumok. Sakto. Ayaw yung pamakak, Engineer. Dili ko ga pamakak. Uy, dili ko. Wa magugi pagkataong bakakon.
6: Correct.
4: Pero usahay. Isa ra gyud kabutang og naay mangutan na sa akong edad. Kana ra gyud kay akong itubag ana unsa may gusto nimo makriminal ko. Mabag kumusta na si edad? Ah, okay ra.
7: Wala.
4: Kaninyong tanaw PDA Philippine Darna Association.
8: Darna.
4: Isa kung saon nagyod sa atong syudad sa Valencia. Ini ang droga nagnaan ay kadsot. City sir, ako anan? City arm na sa net? Arm? Sa
8: Darna!
4: Sa kadsot. City Anti-Drug Special Unit Team. Lawagan ang general, buntag pag kakupuligin na yung mong guwan. Ang kadsot.

0: Ah, ngano man kita man mi. Ya, biako. Oh, kita biako sa dalan. Sulisod kayo. Ulsa ta magsugod ang atong team song sa barangay. Paitan.
1: Sa bukid nga among gipuy-an, lisod ka ayong agianan, dagkong batulong sa kas.
0: Amang music anak doy.
1: Sa bukid
0: na
1: among gipuy-an,
0: sa bukid nga among gipuy-an, paitan.
1: Kaya.
0: Lisod ka ayo ang dalan, dagkong libaong among likay-likay, maka anak man. Pasagdan. Oh, diba? Sa bukid nga ang iyang pangalan, barangay Paitan. Dalan, dagkong libaong ang limong likay maka anak man. Sa dalan sa barangay Paitan, mas kang Paitan. Bala na kunta. Basta among naong dili mga hiwi, inig agi sa dalan.
1: Masudan kami pagi.
0: O diba mga opisyales sa barangay Paitan, what happened? Eleksyon na ba ya? Oktobre, campaign period. Makabalos na yun ang mga taga makatauhan sa barangay Paitan ninyo. Mag-abot sa tumoy sa bullpen. Pila na lamang gabulan, inyo nang ipagkanaog ang hukom. Sa barangay Paitan, barangay and SK election sa atong nasod.
1: Adulong sa kasagingan.
0: Sa bukid nga among gipuy-an ang pangalan, barangay Paitan. Lisod kaayo ang dalan, dagkong libaong among likay-likayan. Kay basig ang among asawa maka anak man. Balag magsud-an mig baki, di lang mi manghiwi.
1: Correct.
0: O diba, among kalibay, dalan, nindot, unta. Diba? Basta inig-eleksyon pohon, inig-kampanya, inig-tingog anak nila, saka des intablado. Karong umaabot. Ah, diba? Inyo dahing ipatugtog dito sa layo. Kanta dahin mo. Sa bukid nga among gipuy-an, inig pang pangalan, barangay Paitan. Lisod ka ayo ang among libaong likay-likayan. Kay basic ang among asawa maka anak man.
1: Correct.
0: O diba? Bala nagmagsudan og baki. Dili lang in town among naong mga hiwi sa da. Ding ang bato. Morning guys, sa mga nagtanaw sa Facebook Live, sa iyo kayo Kang Angelica Wadyong watching live in Hillside Mount Nebo, Valencia. Bukidnon from Angelica Binata Wadyong. May balanga ni Store Pla. Hallelujah. John Rambo of Mindanao. Good morning, kumpate. Hallelujah. Kang Aurelio Pagaran Butad. Mayong buntag ni mo, Sir Aurelio Pagaran Butad. Oh, di ba? Nindot kayo. Sir Aurelio, nindot kayo itong team song sa Pungan ba? Paitan. Sabon, tingog. Lisod kaayo ang dalan, ang iyang pangalan, barangay Paitan. Dagkong libaong among likay-likayan. Oh, diba? Hapit na ni Mahuman kumpos. Ikaw ang lyrics ba? Tangan-tanig lyrics kay para nindot po kaya paminaon. Oh, diba? Hanto di lagi ni mutubag ang itong mga opisyalis sa barangay Paitan. Umundang.
1: Sabukin.
0: Di maning ako personalan, kundili akong kakakitan ang kahimta

0: sa tumo kaigsoonan nga mga gidiha. I am putting my shoes on their shoes sa tinuodag. So may kapuslanan atas radio gwalay, watay, mabuhat, di ba? Ang radio, gibuhat, gito. Tumong, gimugna ang usa ka stasyon sa pag-alagad, pag-servisyo sa katawhan, paghatag og tukmang informasyon sa katawhan, ito makak. Ang ako lang ibakakan, ako ramang edad. Ang gana, raman. O, di ba? Mo na diha. Ato namang gayong naandan. Ngayon na yung mga yagtabang, kahapon pa na. Ato nang naandan ang atong programang baruganan. Dili og dili. Mahimo nga dili na to sugdan sa pagampo. Kaninyong danan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets o nagtanaw sa Facebook Live, labi na kayo, Dias Barangay, Paitan. Musta na ka, madam? Guan? Emily Sabado Ukoy, butang na ini pero hapit ako ng luod. Ani. Taon-taon na niyong wala nagparamdam ba? O, nanay nagdawag. Oh, may daning. Hello, good morning. Hello? Hello, may buntag. Di ka mo tingo, Gron. Ah, i-down ko niyong akong cellphone. Isa. Duha. Tolo. Sorry. Wala ko isa, ha? Kaya di mo gatingog. Nakiramdam rato. Nagparamdam rato. Nagparamdam. Kuanto, kontrapartido to. Kontrapartido. Aleluya. Balik ko no. Nakuganta ron. Aleluya. Wala man dahil personalan. Trabaho lang. O, di ba? Kaning ato, wala man ta ng personal din eh. Kaya huwag matigyawayan diha. Kamu mga opisyalis, huwag matigyawayan diha. Di ha, magani ko na miyesta. Kita magani ming kapitan pagpiyesta. Storyahan na eh, pamangani mi. Galing langkap, naningil lang ko si mong saad. Huwag man kami saad, kasimintuhon, kaya sakto man. Dili man ang simintuhon ang mong saad. Imintinar lang ang dalan ngay magian. Kanaraman, dili dagko na yung kaayong nas pastilan. Kay basig sibin mas ma premature. Yo, di ba? Ma premature. Maka anak og galit kay tensuras dalan. Uni ang asawa, hinay. May dato gabi imo ingon ang asawa, hinay. Di ba? Among gib. Oh, di ba? Lisod ka ayo aginanan. Dagkong batulat. Dagkong libaong likay-likayan. Kay basig ang akong misis maka anak man. Musuri misa. Nandog mo ingon ni masog. Hinay. Kana! Pero gabi, ina. Oy, inidot.
1: Wala.
0: Ato na magayong nandan ng atong programang baruganan. Dili og dili may mo nga dili na tusugdan sa pagampo. Kaninyong danan nga naminaw sa tag-satag sa Kauroy Diocese og nagdanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan. Uban kamo kanalang sa atong bulaw. Ano pagampo?

0: Alang sa ato makaigsunang mga nidibo, ngit, agparakalanoy kangaranonom maroyo. Ugko ini adanoy kumagaano gatuman kapag sugo no kay tuso ini no kalibutan. Bonon, noy dugo ilango noy buigo agoy kabaga utaw, ikaw taw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi koy oyo godogoy, ugko alab do agad, no koy no maruot no batasan. Amen. Mga kaigsuunang mga Muslim, bis alhamdulil rahirabikyaw midin idinadzera dalmos takim gairil makdo belehim wal lailaha ibor
1: isumbong mo kang inyong kaibigan.
0: Once sa taga barangay Paitan, kumusta na inyong dalan? Natambaka na ba? Nagrate sa ato mga kaigsuna mga Muslim, mopia ka na kumurak matulay wa barakato. Mga kaigsuna mga matigsalog bayan na basulom, mga manumbag na bigat ka na kayo amin. Mga Bicolano Marhay Naga, mga amin, mga Pampangan maya babag kayungan, umayogin ka agad sa inyong tanan lahaw. Amuning masadya karon. Mga pertigin kalisod dalan da. Sadiin man, mga bulanan mazembe tagday. Kayaw na buntag, surigaw nun marajaw na buntag, marajaw karajaw. Mga glanon mayad nga agahon. Kagabinggit Mountain Province gawis ay agonomin. Mga tausog marajaw na mahin. Mga Chabacano Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan at digar sila, gariko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Ang Mercy Buta Dolotilia. Dolotilia, siguro ni. Good morning, Ma'am Leti Lidesma. Good morning, engineer. Watching from Kibatang, Don Carlos Bukidnon. Good morning, di ay. Pastila nakasa ko ni. Pascua Junior. Oba, Barangay Dagat Kidabaw. Labi na gayon kang J. Pas nga taga Dagat Kidabaw. Labi na sa Pascua Family, BFF, Arthur Pascua Jr., magandang lalaki. Hallelujah, kung ina, sir. Ina, impas ang halin sa tawas. Delikado, delikado. Yan, sir, J.R. Pascua, Pascua. Karong gabi, responsibility, si Bagyong Galoy. Bagyo sa ting init. May na lang, naka 45 degrees centigrade ang later. Pag musod ni si Bagyo, awag.

kung kining si Bagyong Kaloy nga doon ay international name. Di ba na ni Kantang Hagibis? Lingon agad pag may babaeng dumaan si Pare. Ah, di ba? Oy, good morning sa tanang mga naminaw sa tag-sa-tag sa Ka-Radio Sets. Atong presidente nagdeklarar og state of national. Pinasubay sa maong dikta ang secretary of secretary sa Department of Energy nga si Sharon Garin. Kagahapon nga dlawa ang giluwatan, nagluwat og pamayag. Matod pa ni Energy Secretary ng mga electric power electric cooperative. Walay disconnection. Sugod karong adtod sa bulan sa Hulyo. Pero ayaw po mo salig nga di mo mamayad. Tumbibek ko baya, kani atong power gabayad beta. Og di mo mamayad, manira na. Kaya og di po mo mamayad, magdako na yung ingon ang ganyang energy regulatory, ganyang taga Department of Energy nga, ayaw lang magbayad, di mo maputlan, lagi. Gadako nga gadako na hinon inyong bill. O di bayad na lang. Alang ka na ko, ganyan, bayad ko niya. Masig maputlan ako. Awa may putol, pero bayad ko. Akong bill sa kuryente. Dako, nagadaan akong bill. Kaya ang bill biya sa katong mga purpis, napil sa ato. Ato, pag-interview na to sa general manager ka, si GM Belmer ng Fibeco. Apil, tas bayad na. Apil. Anong papilon man taong to? Asa naman itong. Huwag patay apil sa ayuda, apil, tas bayad. Ang nakadawat talaga ayuda, katuloy ito mga drivers. Mga tricycle drivers. Mga TNVS. Uban pa, mga transport network vehicle, transport vehicle. Public utility, public payment vehicle man ta. Public, public tax vehicle man ta, PTV man ta. Sila PTV. Public tax payment vehicle. Aras buhis. Pero pag ayuda, sila rawat ay labot. Ayaw na mag-apil-apil. Ampere man na. Buhis ko ba yan ta? Diba? No, istoryahan eh. So good news, advice ninyo. Or mangyapon inyo, or mangyapon ang bayran. Na magdako, nga magdako inyong bill. Daw, may pagkahuman sa July. Dako na kayo inyong bill. Butol, nagyapon mo pa ingon. Na, wala, bayad na lang mo. Wala. Bayad na lang mo, bayad. Kaya maputlan, nagyapon mo. After July. Karon lagi, wala putol. O niya, nga magdugang na imong bill. Gadako imong surcharge. From 3% to 6% to 9%. Di ba? Nga wapat ay porsinto sa kiniang ayuda. Bayad na lang ta. Haskang paita. Yan, ulo na lay gahi. Sakto. Pasudlan ang manawagan niya kaya hapit na alas 7. Ambot na unsa naman niya doong gobyerno. Wala na gid ni sila'y puas o away ba? Wala na gyud. Halos to, investigasyon dire. Tanggalan na imong face mask, ma'am. Kaya saan yung pag-storya, naka-face mask ka.

Kabuagan, kay gahapon pa ni siya, paniabot alas 8 naman, katong mga gusto, mga ayog tabang, pinaagi sa atong kahanginan, kinahanglan, gibalik-balik ko na ni ang uban, na sabagay, walang naw lang kay ni Anhi. Minaw mo, gano'n yung engineer, ama o ba? Sige daw, unsa akong giskutan, unsa ganito, tiyaw mo. Eh, natin ninyong ilara. Istorya na lagod, musti nung, okay raman ko. Wa man demokrasya man itong nasun, wa tibut anay. Pero kami diri sa estasyon na radyo, kaibigan, wa may migipili. Tanan nga mga yung tabang, among tabangan. Pero ayaw po, bukingon nga, schedule na diha, taka raka, unsa, clinic? Norbo diha, ay. Wala man tayo schedule diri, basta na amo entertainon yun mo diri sa radyo, kaibigan. Di man mo pwede balibaran. Basta na, saan pa nato na, magawasay na ko, ana. Papaundang nga po kuninyo, yaw-yaw. Di kita maglangan atong dawa, doon ang atong bisita karon. Mayo nga bundag ni mo, ma'am.

0: Muntag po, engineer.
1: Dagasa ka, ma'am.
0: Dagat-dagat Kinabaw.
1: Oy, tao ni Kapitan Adorasyon ng Dagat Kinabaw. Kumpare, pre, naitao ni mo diri. Unsa ato ikalagad ni mo, dam?
0: Ngayon ron ta kog tabang ba kay galison mi sa tagadlaw na mo karon nga kinay nagsakit palagi, engineer.
1: Unsa sakit day sa mumba na?
0: Anong allergic reaction.
1: Allergic rhinitis o allergic na allergic reaction? So, unsang allergic siya?
0: Kanang makakuanan siya dapa o kanang yaka siminto, mga tulin siya ba? Masamad-samad na yun.
1: Pahit na kayo magkuhan, maguna. Sintabi po, may maglain na magsamad-samad. So, unsay, why, trabaho mong asawa?
0: Wala.
1: Ha?
0: Apat na nadira karon kay ang dalaga sa Batangan.
1: Ah, okay, guys, kuila.
0: Nagundang gani, grade 7.
1: Pas, gilan, gaundang. Ikaw, ma'am, unsa'y mong trabaho?
0: Nagkuhan ko.
1: Di mo na trabaho ang tupad. Ayuda mo na.
0: Nga nagkuhan, man, may kanang gapangguna sa eskwela.
1: Ah, kanang sa tupad. Dili tapad ha, sa tupad.
0: Gapangguna sa eskwelahan.
1: O niya, bayaran mo.
0: Kuhan pa, mga sunod bulan pa siguro daw kong konsildo.
1: Normal man na. Karon mo mga servisyo, sunod buwan pa mo bayaran. Sunod bulan mo servisyo, sunod bulan na po mo bayaran. Inana man ang tupad.
0: Okay.
1: Mo na'y nakapait diha. Ang programa sa gobyerno naa, pero ang kwarta trabaho isa kay wa padiha. Ana ra man na. Mo na'y ang kwarta malita. Ambot asa nagibutang rumang malita, padabli na siguro kwarto. So, unong pangayog tabang man para sa imong bana? Para sa imo puntanan, sa inyo.
0: Sa among kadadlaw bitaw nga pagkaon, sir, din.
1: Uwa ba na'y kay mga iksoon o ginikanan nga kaduon?
0: Na, yung mata din siya kita. Akong papapatay na.
1: Imong mama, di nakita. Asa ka po yung imong inahan?
0: Dito sa Quezon.
1: Kinsa po na yung po yan? Iksoon na sa nimo?
0: Anong bana niya karon pero disabled Japon.
1: Ay, bano sila ka? Kumaka?
0: Sila yung kuhan. Mama sa laki, marutiga. Pakaon sila.
1: Tilan Ginoo ko. Kamu, ma'am. I hope you don't mind, mama. Okay raman, ugto bago ni mo dili. Okay, personal naman eh. Pero again, giyon sa main taon ninyo pagbuhi, ma'am, nga duha mo sa imong asawa ba nagakaon, imong upat ka anak gakaon. Kung saan man ninyo nga pareho mo muna.
0: Mga isir nga.
1: Sige lang, ma'am. Ihilak lang na, ma'am. Okay lang. Iron ila pong masinati o mabatyagan sa Ilunggo pa. Kakasulay po nagduol sa atong city. Mangayog bugas o gunsa diha.
0: Nangayog ko atong...
1: Matagaan ka?
0: Oo, kanang tagtulokilo.
1: Huma, isa kadlaw to nga, huma na. Isa kadlaw to nga.
0: Kung kisa kay, manghangyo ko mong utang, pero kay isa po.
1: Taas na ka niyong listahan, iabot ng kilometer ay uno, hantun na niyong kilometer sa gatos.
0: Ang gidulan, mga kagawad, kapitan.
1: Diyos ko po, alit. Ay, sige ma'am, storyahe nga itong mga naminaw karon sa tag-satag sa karay.
0: Na ako rin nagdangup sa radio station. Isang karun lang ah. Sa di pa katrabaho kong bana. Matag-adlaw. Sa karun rakit ko ni Dang. Kay galiso dun. Isagasan ako ni Dool. Amoy makatabang.
1: Bugas. Sagun sa lang. Dawato na to dire. Ay maghatod. O dilata. Sure. Okay na kayo na siya.
0: Dako na kayo ng tabang sa mua.
1: Ilan. Kaya't
0: patuloy tayong manalangin. Hindi kaya't ako mag-adto kay daghan kay Gapaminaw niya. Masige. Umagan eh, sir.
1: Asa may dautan ang mangawat o mag-storya sa kamatuuran sa ato mga kaigsuunan aron ilang mabati, ilang madunggan ang kalisunan.
0: Sir ba, pero ubantahan na lang ako.
1: Dili na maumam. Alam ka na ako. Ang ulaw ang mangawat. Pero dili ikaulaw ang kawadon. Dili gyud na ikaulaw.
0: Maghangyo lang ko. Huwag na mo yung mga sobra-sobra nga ikas mo. Balos sa inyong kaayo.
1: Sakto.
0: Salamat.
1: Kay bawo ka, ma'am, ang Ginoo nag-ingon. Nga, ang imong gibuhat nga kaayo ngadto sa imong isigkatao, samara nga gibuhat mo kanako. Biblikal na, ma'am.
0: Yes,
1: tinuod niya sa mga biblikal gina nga pamulungan sa atong Ginoo. Ang imong gibuhat ngadto sa imong igsoon, sa imong nga isig katao, sama ra nga gibuhat.
0: Nag-engineer.
1: Kasabot yung kunin mo, ma'am, pastilan Ginoo ko.
0: Katunguna, nagduol man ko kay kagawad,

0: Kini mga konsehal din ni ma'am, wala kamo duol no. Napulo
1: mo katong ni. Katong Lunes.
0: Napulo ni ka konsehal.
1: Katong sa ano, sa SP ba? Ito ko dira niya. Marag 600 man siguro to taman alas 4 siguro sa hapon to akong hulat. Basta akong iplitihan. Muro to sir, pagka human, wala na sad.
0: 600 na yun nakuha ni mo sa mga konsehal. Kaya
1: na may matag, tag 50 ra, tag 100.
0: May na lang na, kaysa wala.
1: Gani, sir.
0: Pero salamat. Sa napulo ka.
1: Hindi man sila tanan, sir.
0: Wala okay. Tanan ang katag?
1: Wala. Okay.
0: Ang uban ng
1: snap. Na may uban mo.
0: Dili pa, wapa eleksyon, ma'am. Wapa eleksyon, wapa eleksyon. Ato na na matag, kaya rin yung kampanya. Di ba? Layo ka pa. Layo ka pa, tunulan ka na. Ali, diri, ali, ali, ali, ali. Pero karon layo pa mang eleksyon. Ay, naay mga tabang. Dari tagi pikas. Agi ta pikas. Pikas ta pikas. Oh.
1: Ano mo ang uban kay masakay man dritso kag mo uli.
0: Adili gyud mo itawag gana nga. Unsay ato? Unsay kamo mga gahulat? Unsay anong ikalagad kaninyo? Unay dapat. Mo na ginaingon nga public servant. Mga konsehal, good morning ninyo. Dadawa ha, nakadungog mo ha. Ako lain ko kay prangka ko sa man. Kay ang inyong trabaho magbugna og mga ordinansa sa syudad. Pero usaso sa inyong pagpangampanya ni saan ba mo? Kung ako, inyong padagon, padagon.
1: Sige ma'am. Uban nga, kuhan ka ng mutaghan ng
0: mukod. Kana lang po din noon. Gumikan sa kadaghan, og di po sila magdali-dali ganaog, basig hasta ang ilang sakyanan, maprinda. Maprinda? Maprinda, maprinda. Sige ma'am, usba o gahangyo nga tumakaigsunan nga naminaw. Kay bawo ko nga, kada tulo di ana imong luha, luha ka na sa kalisod, luha sa kasakit nga inyong na inahiaguman karon nga pamilya, luha na mumukuha o pagkaon karon nga dlawa. Kay ang tiyan ga kutoy. Paita nga kinabuhi sa tinuod lang ma'am. Dili na lalim pero og saon daman ma'am nga pareho ra pud ta nga ag ako pud sana plupigado gin
1: ay ano pagit nga 1 year old engineer
0: wala pa kay gigatas na
1: oh kung maglakaw ko kay ginabil na nag birth string ka nang gagmay bitaw
0: dili man na infant ma'am ko ano man na birth string pang dagko man
1: na nga gatas kay magsuka man siya katong
0: mga birth string ra gyud niya ayo na okay, at least karun. Ang yantian, isabot po siya doon.
1: Okay. Natunok ba ito sa lansang? Hubag yung tiil. Pero ako na itong ipa-check up.
0: Gini-injection na ito, ganti titanos.
1: Kadua.
0: Oh, mana, importante na.
1: Matong karun, sige, siya ka ng bisyo-bisyo pa ba?
0: Lagi kaluoy. Sige ma'am, hangyo ang mga naminaw. Kamu mga naminaw. Ano mo, doon may mga GCash, pwede ninyong isentro GCash. Atong GCash number, 0966. Dili ni ako ha. Kang may bill gani nga GCash. 852. Again, ang atong GCash number 6685237222. Sa ka radio sets. Ani ang nasabag usa nato kay suon nagatuktok sa inyong tagsa-tag sa kapuntahan sa kasing-kasing. Basig doon naman ko, bisog piso, kung matigom ka na, makapalit na ka na. Sa ilang kinagmay lang yung taon nga panginahanglan. Dili lalim nga mumatak ka sa kabuntagon, maghilak ang imong anak kay walay gatas, maghilak ang uban ni mong mga anak, pastiglan nga kinabuhi. Mao ni usahay ang akong kasakitan. Sa tinuod lang, usanis akong butang nga pasaylo ako ninyo nga kaligot-gudgan kay kwarta ning uban. Pero dili na makalingi. Kay nitikig na ang liog, kay nituskig na. Sa grabe nga kwarta. Lingkod kanila. Nagbayad og buhis. Sila ang nakaypay mulos. Kita in town ang nagantos.

Dagsa Dagsa Radio Sets. Pinaagi ning atong programang Baruganan sa Radyo Kaibigan. Kami na usab, naghangyo, nagatuktok sa

0: Tag sa tag sa kabalaan nga mga kasigkadaon gining usanado kay igsuon nga naghangyo kaninyo para lang gayud duna silay makaon pandako na kana ug ikatabang ngadto sa pamilya ngadto kanila nga intawon ana aga ilaid sa kawadon gailaid sa kalisod samtang kamo nagsubra ihatag ng sobra kaysa mga panos na nadiha. Again, pwede mong ugdi ninyo mahatod diri sa Radyo Kaibigan. Ang Radyo Kaibigan, aranay mo tang atbang sa NVM, second floor, AMQ building. Og cash number 0966-852-3722. Again, atong GCash number 0966-852. Sige ma'am, usbag hangyo ma'am. Kay ba? Tagay tawag tisyo si ma'am. Looy man, may tisyo dito tagay. May tisyo. Dati ko minsay nasapit niyo. Sige ma'am, padayon ma'am. Sige, ma'am. Hangyo ang mga naminaw sa tag-sa-tag sa Karidyo Sense.
1: Stasyon. Basig na amoy ma-share dira sa inyong blessing. Galay sa dyan may karun. Ma'am.
0: Ang kasakit.
1: Magsabot sa akong sitwasyon. Dari na lang diyo na kung nananaan. Kaya akong mga iksoon, galisod man sa tabang kay bisag siya gani. Malaoy gani po ko kay ano pa siya po sa specialist dato yung mata kay din siya kita. At tuwan karon og na may katabang. Nagpasalamat kog dako. Salamat sa tanan, kanara.
0: Again, sa baga na minaw sa dagsat sa tinood lang. Maray, sakitan di ko, ma'am. Ilamin na mo yun, ani, bitaw. Sakitan di ko, gano'n man. Ang uban, naghinubra ang kwarta. Minalita ang kwarta. Gamalita-malita ilang kwarta. Tuan na kadeposito sa ubang mga nasod. Kita bisag pisong deposito, wag yun! Ay, wa magani, malo! Kani siya, usara ni. Sa libo. Usara ni siya. Basig doon na mo'y sobra-sobra diha. Atong kaluyan kining usanato kay suon. Nga nagahangyo, nagatuktok sa inyong kasing-kasing. Palag ginagmay, eh kung matigom ka na, muda ko ragihapon, makapalit kanilang bugas, makapalit o ginagmay, aron sila makakaon. Kaya ako doon na lang, kung galingan lang ka, sa tinuod lang ba?
2: Ay, hindi.
0: Og doon na mo'y extra nga bugas, di mo dawat mi ba? Isa kilo, dua kilo mo nang dawat na.
2: Asa.
0: Ang ako, ma'am, unya na ma'am, inighuman, ma'am, ha?
2: Manalangin.
0: Ay, mutunol man yung ko, ma'am. Hana, magina. Tutulo. Ay, gahapon po, pag-anhin ni mo, mura og nagpanlingo po ko.

Sa tinuod lang, kuplang ka kuha. Tao magod ko nga dunay kasing-kasing. Kada mangayog tabang dini ngayon ani ang kahimtang, dili yun na ko kalikayan. Tao ra ba ako? Ay, dili ko tao ra, dili, wala na ko gira. Tao ako nga maantigo masakitan, adunay kasing-kasing. Dili yun na ko kalikayan nga mangayog ko niyong pasaylo. Dila. Tinood mo na, og ako'y maghardake, medyo sakit. Adunay muduol og ingon ani nga kahimtang. Asa naman ang gisaad sa uban nga muserbisyo sa katawhan tang sa Ginoo. Ang aking buhay ikaw at ako lamang. Mabunay sila sa ganimang politiko, gano'n man. Inyong ibaligya, inyong buto. Na.

Nga doma, human na ingno na kag napalit tan kami. Kanus amo makakuha og uban dili tanan ha nga mga mulingkod nga modumala sa renda sa pangagamhanan. Nga adunay pagbati sa katawhan. Ay, atong congressman gipambutaran, wala ang gibuhat, siglali sa kongreso. Impeachment, impeachment. Monta tong ilang gilalisan diha unsao na to nga gini ngayon ani nga klase nga mga tao. Wag buhat tag balaod noon ngayon ani nga mga tao. Pwede kaduol sa gini ang pinakaduol nga mga LGU nga dunay budget o kini para ni dinha. Or dili balag ug akoy congressman ngayon ani nga distrito. Kani nga tindahan ako na nang gipundo agi mo sa buhatan aron among masiguro nga di mo magbinuang. Diba? Naabay na guna-una, ana? Nga! Paglalay sa matag-adlaw kay impeach si Vice President Sara Duterte. Wako kadungog! Yan mo ingon nga undangon tanabi kay naas kalisod sa panahon ng at wala! Ang imong madunggan halag panggiaway diha sa Kongreso. Ho! Wa man mo gibutaran o mag-away mo diha? Og sa Ilunggo pa ro mga ido kamuda kag mga kuring mamahal kundi ang tao. Again sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, pinaagi ning atong programang Baruganan sa Radyo Kaibigan. Pasaylo ang nakatu nakasada nga kuluha. Og nagtan-aw mo sa Facebook, kita ning sigala tag panarapos atong mata ani kay galuha ta. Di tawar ba po na? Naagod biya ko'y kasing-kasing. Tao ko na adunay ka. Basig doon na mo'y sobra-sobra di ha? Atong number, GCash number 6 8 5 2 3 7 2 2.

ang tao gani nga makahilak sa tinuod lang, kinasingkasing ginang iyang pagstorya. Tao sa kataw nga kanabitong gipugos o gadrama, ako naniguwang na kuni akong trabaho, muna akong gibuhi sa akong pamilya for the past 48 years na nako sa broadcast industry. Lagi ay bilang ako, takma. No. It's, I think, it's 50 years. Tayong 50 years sa akong pag-servisyo sa radio. Hindi natutulog ang sa kadugay-dugay na nga pasigwid na katuig na ko. Usa pag-storya pa lang ni mo, may balaan ako kung makakawala. Habang buhay. Pero sa iya, ganina pagsugo. Liwana! Kinasingkasing ganin taon. Ang pagtulo kada patak sa iyang mga luha. Kinasingkasing nga nagasumbong ka ninyo sa iyang tabangan nato. Nga bisag ginagmay na lamang na makahatag kita. Aron, doon na lang sila yung taon. Makaon. Pastilan, Ginoo.

0: kung ginaingon nga bilog ang mundo, lingin ang ligid, gulong ng buhay. Diba, tinatarsilahom, ang ligid ang panahon gatuyok.
1: Pagsubok ay
0: sakto nga kanta.
1: Kasay hindi dapat isipin.
0: Sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets.
1: Kaya't
0: pinaagi ni nga itong programang Baruganan. Kami naghangyo kasing-kasing. Pasigdo na mo'y sobra-sobra di ang ginagmay. Kay baw ako, gadaghan anak na ito usab. Pero arang-arang na dagay doon na patay malungag. Kini sila ang lungagon pangitaon pa. Sa dinuod lang pagstorya pa lang, sige na kong panlingo. How are you going to survive? Babalaod.

Good morning di ay kang Sir Christopher Porcadilla, ang supervisor di sa Quality Appliance. Good morning kanimo sir, og thank you very much Sir Christopher Porcadilla, supervisor di sa Quality Appliance. Labi na usab Quality Appliance, may buntag kaniyong tanan.

0: Sa
1: ma'am, once more, bali ganimo hangyo ang mga naminaw sa tagsatag sa Carey Josette. Basig hikapon ang ilang mga tagsatag sa kakasing-kasing. Kaya ron ilang mabati ang anaa sa imong kasing-kasing. Usab, labi na sa ikaw gihambin nga naa sa kalisod. Padayon, ma'am.
2: Ayaw ko tabang, kinsa man to'y maluoy. Nanay, mga sobra sa ilang blessing. Galisod jud mi karon unta. Makauli ko nga na ako'y madalas ang akong pamilya.
1: Okay. Ay, Lord.
2: Kibisag pamiliti. Gani na gani. Kulang akong pamasahe. Wala namang git ko'y ma. Wala man. Nya. Hanga akong anak pagka dito. Kasi gigbisyo. Kaya.
1: Pagkaon yung mga anak.
2: Masakit pa siguro yung tilpon. Itong nilakaw na lang git sa akong. Masagsakit nga. Mabiyan ako akong anak. May ika-share dira. Ganoon na lay, bahala mo.
1: Duhan na miyari, gahilak.
2: Balo sa iyon yung kayo.
1: Kasuwang, niapil na, wala na. Gahilak na mo teknisyan, gatulo ng luha sa mo teknisyan.
2: Pasensya, ayon mo sa akong.
1: Olay, palubagay, ma'am. Okay, ragin mi. Tao, bati. Sa'yo mong gibati, karon kasabot mi, ma'am. Tao, pud mi, nga sakitan. Ang gawas lang siguro, kana, moraglison. Pero ang amo, sama sa kasingkas. Lord,
2: you catch me when I'm... maghangyo lang ko sa inyo karon ba na makapanarbaho naman siya. Muna akong ihangyo sa inyo. Would care to know
1: and feel my hurt. Again, atong GCAS number 0966 852 3722. Pwede ming pwede 4 kilong bugas. Amo nang dawaton diri sa radyo, kaibigan. Mga taga Quality Appliance, Kang Mila Sabando ng Quality. Good morning, engineer. Ako orang hatag diri sa kini ang si unya sa guards. Kita man ta unya kay banha man ko sa kini ang bisag ugma na magkita ta. Unayang pledge mo mo. Nasa kong cellphone, di magkumakak, 500 pesos. Nga taga Quality Appliance, yung permanent is Ginoo. Top salesman eh, diya sa saleswoman, diya sa Quality Appliance. Kang Sir Christopher, Christopher Porgadilla, diya ang supervisor na diya sa Quality Appliance. Kaninyo mga taga Quality, good morning, kaninyo. O gamamila sa bando, tagang kay salamat. Panalanginan ka permanente sa itong matag malabaw makagagahom, gumikan sa imong pagkamanggihatagon. Tagsaka Radio Sets. Natay isa ka igsuon din nga nang inahanglan sa inyong taubugas o gata sa inyong anak. Nya, birth tree ra gani. Nya, tuwi. Di ni pwede. Unta sa tinuod lang. Sa unta man. Better than nothing. Ang problema kay bisag pampalit o birth tree, wadya. Sa diha. Dawato na mo na diri bisag 1/4 ka kilong bu-

gas dawato na muna bisag duha ka gramo sudol tanan amo nang dawaton diri sa radyo kaibigan do na moy mga supas dia dawaton na mo adis do na siya mapasalubong sa iyang mga anak pag abot nga dunay sinugatan in taon sa iyang mga anak.

0: malubunganong gahilak gabag ko. Nga no? Kini mga panuway walay laing lali sige impeachment. Huwag ka una. O na! Pinong nga galizod mga panuway!
1: Nanay ko, alam kong kailan
0: ang gapalingkod kanila huway malungang kwarta.

kada mursak kamu lingkod na ko sa usakyanan, usak yun kong padagan. Gampo yun ko Ginoo, salamat sa laing adlaw o Ginoo panalangini ko sa ako mga lakaw karong adlaw o dagan kayong salamat sa grasya. Kada adlaw, paglakaw na ko, pagmata, pasalamat.